0: DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Nux, bagong ribbon na. Ang lupet.
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Jay Kaloy sa Sunday Classics.
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.
4: Ang lupet!
3: Ka-vibes.
5: ...92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes.
4: Ang lupet!
5: Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics, na kung saan mapapakinggan mo ang malulupit na trivia at magagandang tugtugan. Ako po ang iyong Mr. Trivia sa Radyo DJ Kaloy. Welcome sa third hour ng ating programa. Walang tigil ang good vibes sa tugtugan dito sa ating programa. Ang tinugtog lang natin ngayon ay part din yan. Ito ang Heaven Must Be Missing an Angel ng Cape Verdean American singing group na Tavares. Na-release ang kanta noong 1976 para sa kanilang album na Sky High. Naging top 15 single ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts at nag-peak din ito sa number 4 ng UK singles charts noong taong iyon. Sinulat ang kanta nila Freddie Perren and Kenny St. Louis. Ngayon, para sa ating susunod na trivia. Nako, isa rin itong beat it classic lalo na sa karaoke. Tulad ng Total Eclipse of the Heart na na-feature natin kanina, pagalingan din ang kanta nito dahil sa napakataas na vocals at sobrang emotional na feel ng kanta. Bonus points kung naabot po niyo pa yan. Anyway, ito ang Through the Fire ng American singer na si Chaka Khan. Na-release ito noong 1984 para sa kanyang album na I Feel For You. Modest hit lang ang kanta kasi dahil nag-peak lang ito sa number 60 ng US Billboard Hot 100 charts noong 1985. Sinulat ang kanta ni David Foster kasama si Tom Keene at Cynthia Weil. Ayon kay Foster, ang Through the Fire ay nag-iisang kanta na sinulat niya na may naisip siyang taong kakanta. Kit niya na ang working title ng kanta ay actually Chaka. Dahil alam niyang si Chaka Khan lang ang kayang kumanta niyan. Sobrang galing at para marinig niyo yan ha, lalo na kasi karaoke classic to, baliktigtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama mo ako dito sa programa si DJ Kaloy sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes.
4: Ang lupet!
5: Ang oras ay 8:22 na ng umaga.
2: DJ Kaloy sa Sunday Classics.
4: Galit na naman! Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Ang siksi mo na! Ang lupet! Ang lupet!

0: Vibes the Tribe.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: ...92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!
4: Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Ngayon, Ka-Vibes, ang napakinggan nyo ay ang hit single ni Phil Collins na Two Hearts. Na-release ang kanta noong 1988 bilang parte ng soundtrack para sa pelikulang Buster na kung saan bida rin si Collins. Naging number 1 single ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts at number 6 sa UK Singles charts noong 1989. Sinulat ni Collins ang kanta kasama si Lamont Dozier, ang isa sa mga sumulat ng kantang You Can't Hurry Love na kinover rin ni Collins noong 1982. Nanalo ang Two Hearts ng Grammy Award for Best Song Written Specifically for a Motion Picture or Television at nag-tie din para sa Golden Globe for Best Original Song kasama ang kantang Let the River Run ni Carly Simon noong 1989. Lupit, no? Para sa susunod nating na trivia at saka kanta, Ka-Vibes, special ito sa akin. Ito ang isa sa mga pinakapaborito kong kanta mula sa 1970s. Para sa akin, ito ang isang kanta na hindi mawawala sa aking personal na playlist tuwing nag-road trip ako. Ang tinutukoy kong kanta ay ang Fool If You Think It's Over ng British singer-songwriter na si Chris Rea. Sinulat at nirelease niya ang kanta noong 1978 para sa kanyang debut album na Whatever Happened to Benny Santini. Nag-peak ang kanta sa number 12 ng US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon. Nagre-record din si Rea ng kanta para sa kanyang 1988 album na New Light Through Old Windows. Pero ang version ata na play natin ngayon ay ang yung original. Pero kahit papano, dahil sa success ng kanta, na-nominate si Chris Rea para sa Grammy Award for Best New Artist noong 1979. At hanggang dyan muna tayo, Ka-Vibes, at parang sinabi ko title ng kantang itutugtog natin ngayon, hindi pa tapos ang ating programa dahil meron pa tayong mga magagandang tugtugan dito sa Sunday Classics. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga, kasama mo ako ang iyong malapitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, sa 92.3 FMR. Your favorite music radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!
4: Ang oras ay 8:41 na ng umaga.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality.
0: ACS. DJ Caloy sa Sunday Classics.
2: Busog na busog, ah! Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May ba-

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
5: Hey Jude, don't make it bad.
4: Mga awiting may iba't ibang kwento.
5: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Chismis na naman Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
2: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.
4: Ang lupet!
3: Kabay!
5: .3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes!
4: Ang lupet!
5: Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Kaloy. Welcome sa ating huling oras ng ating programa. Ang bilis ng oras. Ka-Vibes, sana nag-enjoy kayo sa ating mga malulupitang trivia at magagandang tugtugan dito sa Sunday Classics. Pero sa ngayon, hindi muna ako magtitrivia. Ngayon, positive news na muna. Kasi, eto. Isang dating guro ng Cavite State University o CVSU ang naging kauna-unang Pilipinong magtuturo ng wikang Filipino o wikang Tagalog sa prestigyosong Harvard University sa Estados Unidos. Si Lady Eileen Ambion Orsal ay napiling magturo ng elementary at intermediate Tagalog courses sa Harvard University Asian Center at Department of South Asian Studies. Nagtapos si Orsal ng bachelor's degree at master's degree sa CVSU at nagsilbi rin bilang Fulbright Foreign Language Teaching Assistant sa Northern Illinois University noong 2018. Ayon kay Orsal, ang kanyang pagkakapili sa Harvard ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga nagtaguyod ng mas malawak na pagtuturo ng Pilipino sa ibang bansa. Kasalukuyan din niyang ipinagpapatuloy ang kanyang mga graduate studies habang nagtuturo sa Harvard, kung saan patuloy ang lumalawak ang pagkakilala sa wikang Filipino bilang isa sa mga pinakaginagamit na wika sa Estados Unidos. Galing naman, Lady Eileen. At sana ka-vibes, ma-inspire tayo na dapat mahalin natin ang sariling lingwahe kasi nga na kikilala na ang halaga talaga at ang kultura ng wikang Filipino. Kaya mahalin natin ang sariling atin. At yan muna ang masasabi ko ka-vibes at saka dyan sa ating positive news. Kasi baliktutugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics sa 92.3 FMR. Your favorite music radio, Ka-Vibes!
4: Ang lupet!
5: Ang oras ay 9:23 na ng umaga. Ito ang swerte-swerte lang ni Joel Navarro.
2: DJ Kaloy sa Sunday Classics.
4: Good mood siya! Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Gusot na naman ang mukha? Ang Lupet! Ang Lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
3: Nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama ko ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Ka-Vibes! Magpapaalam na muna ako kasi ang bilis ng oras kasi kakalain mo na. Umbisa tayo pa ng alas 6 ng umaga pero ngayon malapit na mag-aalas 10. Sobrang nag-enjoy ako dun sa ating mga tugtugan ngayon at mga malulupitang trivia. At sana, nag-enjoy din kayo. Pero huwag kayo mag-alala kasi, Ka-Vibes, makikita ulit tayo sa susunod na linggo. Pero sa ngayon, ita-turn over ko na ang mikropono. Oops! Wow, sobrang excited itong kasama ko kasi nga, alam niya na, sasalang na siya sa patapos ko. Walang iba, kundi ang ating kuya ng bayan, Kuya Totoy. Magandang umaga!
4: Magandang umaga sa iyo, DJ Caloy. Kumusta ka naman?
3: Okay naman.
4: Okay na ako. Talagang enjoy na enjoy mga ka-vibes natin sa mga classic songs sa program mo. And syempre, tulad ng lagi nating sinasabi, susunod naman ang Retro Linggo at mag-enjoy din sila sigurado sa mga malupitang tugtugan natin sa ating programa. Kaya samahan po ninyo si Kuya Totoy ng 4 na oras din, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon.
1: Ang lupet talaga.
4: Anyways, maraming salamat DJ Caloy.
3: Maraming salamat Kuya Totoy na makasama mo ako sa ngayon. Pero Ka-Vibes, magpapaalam na muna ako pero hindi ito over, okay? Kasi makikita ulit tayo sa susunod na linggo dito lang sa programang Sunday Classics kung saan mapapakinggan mo mga magagandang tugtugan at malulupit na trivia. Muli, ako po ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang oras ay 9:44 na ng umaga. Ito ang Break My Stride ni Matthew Wilder.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: DJ Kaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Uy! Kachat niya! Ang lupet! Ang lupet!

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Rewind ang vibes with

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: Good vibes.
5: 92.3 FM Radio or FMR. Good vibes, ang lupit. Naku, nagsama na naman ang mga ka-vibes, si Kuya Totoy. At syempre, mga nag-aabang na kanyang programa ngayong napakagandang Sunday morning. Happy, happy Sunday po sa inyong lahat. Today is May 31, 2026. Ang bilis ng araw, mga ka-vibes. Oras natin, 10:20 na. And of course, mga ka-vibes natin, makakasama po ninyo ako ng apat na oras at sabay nating balikan ng mga kantang syempre naging bahagi na ng ating mga alaala. Yung mga awiting nagpapaalala ng mga masasayang panahon. Kung hindi man masasaya, yung mga malungkot? Pwede. Unang pag-ibig, syempre lahat tayo may mga pangarap. Yung mga unang pangarap natin at yung mga kwentong hindi basta-basta makakalimutan. Sabi nga nila, malupit na mga alaala. Kaya kung nagpapahinga, ano ba yan? Nagpapahinga kayo sa bahay o kaya nasa biyahe, kasama ng iyong pamilya, samahan po ninyo ako sa isang masayang programa, ang musika ng kahapon. Ibabalik po natin para sa programang Retro Linggo. Ayan mga ka-vibes, and of course, muling nabubuhay yung mga awiting walang kupas. Mga timeless hits, sabi nga nila. Lagi nating sinasabi, timeless hits. Kapag Sabado Linggo, talagang bida naman yung mga awiting talagang bumida noon. At syempre, bumibida pa rin hanggang ngayon. Alright, tara na, simulan na natin ang ating musical time machine, sabi nga nila. Kasi syempre kapag time machine, mga nung unang panahon, di ba? O di naman kaya ay sa future, pero focus muna tayo sa unang panahon. Anyways, napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. At hindi lang yan, napapakinggan din tayo sa Bacolod, 102.3, and sa 102.3 Baguio at 97.5 Jansan. Kumusta, kumusta, kumusta? Mga nagsiselebrate ng birthday sila today. Happy, happy birthday! Siyempre, may all of you guys have more birthdays to come. Sabi ko nga kanina, May 31, 2026. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. Asya, sige mga ka-vibes. Samahan po ninyo ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, ng apat na oras mula kaninang alas 10 hanggang alas 2 ng hapon sa programang Retro Linggo. Dito lang sa 92.3 FMR. Ka-vibes, ang lupit. Oras natin, 10:22.
6: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iniwind ang vibes with Retro Linggo.
4: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Tranquilo, Pet.
1: Vai.
2: 92.3 FMR Kavibes, ang lupet. Siyempre, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam nyo, may mga kanta talagang tumatagos. Hindi lang sa ating mga tenga, mga pandinig. Kundi, pati na rin sa ating mga puso. Isa na rin yung gold ng Spandau Ballet. Hindi lang ito tungkol sa tagumpay o kaya yung kayamanan. Kaya nga sabi, gold. Pero paalala na maniniwala tayo dapat sa ating sarili. At huwag tayong basta-basta sumusuko sa mga hamon sa buhay. Diba? Kaya ganyan din yung diwa ng ating samahan tuwing Sunday, tuwing Linggo, dito sa programang Retro Linggo. Habang binabalikan natin yung mga awiting naging, syempre, parte na ng ating mga alaala, yung mga laman ng ating mga isip, yung mga naalala natin kapag mga pangarap natin na pinaglalaban natin, nakita natin yung tagumpay na ating nakamit sa pagdaan ng mga panahon. O di naman kaya may mga bagay tayong gustong-gusto na in a way nakamit natin, di ba? Kaya saan man kayo nakikinig sa oras na ito, samahan po ninyo ako sa isang makasaysayan, no? Di ba? Makasaysayan. Kasi another episode ito, another amazing na episode ng ating programang Retro Linggo. Ngayong linggo, syempre. Anyways, masayang chikahan na naman, masayang dinigyan na naman ng yung mga favorite songs from 70s, 80s, and 90s. And of course, yung mga ka-vice natin dyan na may mga ginagawa. Nasa bahay man, gumagawa ng mga household chores, mga naglalaba. Kasi kung minsan, di ba pag sobrang busy natin ng Monday to Friday, yung mga weekdays, pag weekends lang tayo nagkakaroon ng mga oras. Lalong-lalo na kapag marami tayong ginagawa, hindi na natin nagagawa yung mga kailangan nating gawin sa bahay, di ba? So, weekends. Ngayon, yung mga kapes natin, naglilinis ka man, naglalaba ka man, o simpleng nagre-relax lang, nagkakape pa rin hanggang ngayon, mula kanina. O di naman kayo, nag-pre-prepare na ng lunch, di ba? Kasi malapit na yung pananghalian. Samahan po ninyo ako at syempre, sarapan yung pagluluto kapag ikaw yung nag-prepare ng lunch dahil para mamaya masarap yung ating kainan. Ayun oh. So mga ka-vice, magbabalik tayo yung mga nagpapadala ng mga pagbati sa ating official Facebook page 92.3 FM Radio Manila. Mamaya, babasahin natin lahat yan. Okay, so enjoy natin ha. Yung mga songs from the 70s, 80s, 90s, mga retro songs, dito lang sa programang Retro Linggo. Kasama rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FMR. Ka-vibes, ang lupet. Oras na rin, 10:45.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. I-rewind ang vibes with Retro Linggo.
4: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan.

0: GMR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: Good vibes.
5: 92.3 FM Radio or FMR, Ka-Vibes ang lupit. Kasama pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy para sa programang Retro Linggo. Ina-enjoy po natin mga favorite songs niya from the 70s, 80s, and 90s. Mga timeless hits sa mga kapanahunang nag-e-enjoy tayo sa maraming mga bagay. Tulad ng first love, first achievements, at kung marami pang iba syempre, and hindi nawawala diyan yung mga buhay pag-ibig, yung first crush and syempre andiyan yung unang pag-ibig. Anyways, ang ganda ng ating samahan ngayong linggo, kaya maraming salamat pa rin dahil sinasamahan po ninyo ang yung kuya, si Kuya Totoy. Siyempre, batiin natin yung mga kabayan na nagpapadala ng mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Kuya Totoy. Happy Sunday. I'm always present today. Sabi niya, I'm always present today. Yeah, she's always present. Masayang-masaya na naman dahil narinig ko na naman ang malamig na boses ni Kuya Totoy. Uy! Talaga lang ha. Maraming salamat kay Jessamy Akitanya, nakikinig sa atin all the way from Rosario, La Union. Naimbag nga Aldao Taidita, naimbag nga Agsapa. Ayan, kumusta naman ang mga ka-vice natin mga Ilocano dyan sa may Rosario, La Union. And binabati rin natin mga ka-vice from Batangas City, especially kay Giovanni Ardales. Good morning po DJ Kuya Totoy. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family. Galing yan kay Giovanni Ardales, solid Kuya Totoy counselor. Officer, talaga lang. Sige, bigyan natin ng palakpak. Maraming salamat po. And binabati rin natin si Altesa Herrera Sinocruz. Naku, nakadami si Altesa. Sabi na dito, have a blessed and happy Sunday morning. It's Sunday again para sa Retro Linggo. Tiyak na mag-enjoy ako sa pakikinig sa magaganda mong playlist. Maraming salamat sa iyo, Jessamy. Ay, Altesa pala. Altesa Herrera Sinocruz. At asa pa yun? Marami siyang pinapabati dito, especially kay Jamil. Tama ba yan? Jamil, John Drix, Alta, Algene, Matthew, John, Zach, Sheldon. Or pagkadugtong yun, Zach, Sheldon. Thank you, lagi dyan. Okay, sige, pahabol daw kay Lady Chelsea. Nakikinig din daw. Maraming salamat. And binabati rin natin si William Mortel. Kumusta naman? Ito, nakikinig sa atin. Kapitbahay natin dyan sa may Cubao. Maraming salamat. Good vibes sa'yo, William Mortel. And sa lahat doon ng members ng FMR squad na sobrang malupit. Maraming salamat kay Emma Carlito Carl Catudio. Yes, Lord, attend Sunday service. Finished, sabi niya. Okay, natapos siyang nagsimba. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. And have a blessed Sunday, everyone, sabi niya. My work today. Ayun. Yeah, it's a blessing pag may work tayo. Naka-tune in daw siya sa mobile app. Maraming salamat. Si Emma ng Imus Cavite. Thank you. Si Coach Everyday. Good morning DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday and to all FMR DJs and FMR squad family. More power to 92.3 FMR. Kay Felix Valdez, good morning po and happy blessed Sunday po sa inyo DJ Kuya Totoy. Happy na blessed pa. Ang galing. And syempre, pinapabati niya ang lahat ng FMR squad members, officers, and FMR DJs. Ang gaganap pa ng mga songs po ninyo. Lagi daw nakikinig from Rosario, La Union. Si Lerma Shari. Naku, si Vice President nandito. Present. Good morning, Kuya Totoy. Good morning din sa lahat ng mga FMR squad officers and members. Good morning din sa lahat ng FMR staff and FMR DJs. Lalo na kanyang special sama, si DJ Sigel. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. And mga ka-vice natin dyan sa may Manawag, Pangasinan, nakikinig sa atin si Nelda Ventinilla. Good morning po, Kuya Totoy. Happy Sunday. Pabati po ng happy 6th birthday si Annika Yunel Soriano, and happy listening to her proud parents, especially kay John Keith and Rose Ann Rosario. Maraming salamat and happy weekend. Happy birthday, syempre. Anong makain dyan? Happy 6th birthday kay Annika Yunel Soriano. Thank you so much po for celebrating your birthday with us. And sa lahat mga ka-vice natin nagsiselebrate ng birthday today, May 31, 2026. Happy, happy birthday. May all of you guys have more birthdays to come. Binabati rin natin si Nelson Malinaw. Good morning, DJ Kuya Totoy. Happy Sunday. God bless you today and always from Nelson Malinaw ng Bacoor, Cavite. Uy, nakikinig din sa atin si Randy Artiaga Santisas. Maraming maraming salamat. Si John Vincent Sagrado. Isang masayang morning po. Pabati po lahat ng mga FMR squad members at officers na always nakikinig today. Si Teresa Manly D. Magandang umaga po. And syempre, happy happy listening. Good morning po Kuya Totoy. Shout out po dito sa may Sampaloc, Maynila. Thank you po Kuya Totoy. God bless. And may mga pagbati siya dito. Pinababati niya si Paquito Daes and Max Alvaro mula kay Randy Artiaga Santisas ng Sampaloc, Manila. Gerard Damisiano, good morning DJ Kuya Totoy. Happy blessed Sunday at sa lahat ng mga solid Kuya Totoy family ng Barangay Santa Lucia, Pasig City. Ayan, si Gerard Misiano. Nakikinig siya sa atin all the way from Santa Lucia, Pasig City. And good morning, dear Kuya Totoy, or my dear Kuya Totoy. May you have a wonderful Sunday and countless blessings ahead. God bless, take care from Teresa Manly D. Wow, maraming maraming salamat. Alam nyo, it's a good thing no, kapag sinasabihan ka ng God bless. Talagang nabibless tayo. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka-vibes. Mamaya magbabalik tayo kaya tutok pa rin dito po sa inyong programang Ratro Linggo. Kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy. Sa inyong 92.3 FMR ka-vibes, ang lupit. Oras natin, 11:25.
6: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. I-rewind ang vibes with Ratro Linggo.
4: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: your bed.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio or FMR, Kavives ang Lupit. Siyempre, nagbabalik pa rin ng yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy para sa programang Retro Linggo. Makakasama niyo ako hanggang alas 2 ng hapon. I hope nag-enjoy kayo dahil sobrang nag-enjoy ang yung kuya. Alam niyo sa dami ng mga bagay na pinagkakaabalahan natin araw-araw, minsan nakakalimutan na nating pahalagahan yung mga bagay na tunay na mahalaga. Yan ang isa sa mga mensaheng hatid ng kantang What Matters Most ni Kenny Rankin na sa huli hindi dapat yung tagumpay o yung mga bagay na ating naipon ang mahalaga, kundi syempre ang pagmamahal. Yung pag-ibig, yung relasyon at mga sandaling nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Yun dapat yung mga pinapahalagahan natin. And of course, yung relasyon natin sa family, mga friends, and or kahit sino na nagbibigay sa atin ng pagpapahalaga. At ngayong linggo, samahan po ninyo ako habang pinapakinggan natin yung mga kanta, mga awiting patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa ating buhay, sa ating puso. Yung mga kantang tahimik na nagpapaalala. Tahimik lang, no? Kung ano talaga yung mahalaga at kung bakit espesyal ang bawat sandaling ating pinagdaraanan. Oh, di ba? Anyways, napapakinggan tayo sa buong Metro Manila and Mega Manila. Napapakinggan din tayo sa mga probinsya katulad po ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 Baguio at 97.5 Jensan. Anyway, yung mga kabayes natin o kabayes natin gusto magpadala ng mga pagbati, pwede pong ipadala sa ating 92.3 FM Radio Manila official Facebook page. Para naman mamay mabasa natin lahat yan. Okay, ako pa rin po yung kasama, yung kuya, ang kuya ng bayan. At syempre, ito pa rin po ang Retro Linggo, ang inyong lingguhang tambayan ng mga awiting walang kakupas-kupas. At syempre, mga kwentong patuloy na nagbibigay kulay sa ating buhay. Ayan, sige. Simulan ulit natin ang tugtugan dito lang sa 92.3 FMR. Ka-vibes ang lupit. Oras natin, 11:42.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
4: Sahod niya na ang lupit!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka vibes.
3: Ang lupit. Ang lupit.
2: Ka vibes.
4: 92.3 FMR, Kavibes, ang lupit! Siyempre, nagbabalik ulit ang inyong programang Retro Linggo. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang siyempre sa inyong nagugurang himpilang, 92.3 FMR, Kavibes, ang lupit! Siyempre, magandang pananghalian na po sa inyong lahat. Kumusta naman ang kainan natin dyan ng tanghalian? Siyempre, sigurado kong masarap ah. Hinay-hinay lang sa pagkain ha, kasi baka mamaya mabilookan ka, delikado. Kailangan eh ano may tawag doon? Sa tip of the tongue ko yung gusto kong sabihin eh. But anyways, napansin nyo mga kavais, paulan-ulan na, kahapon maulan, tapos kaninang umaga umulan, tapos kanina maulan. Alam nyo ba mga kavais, kahapon nagdeklara na ang PAGASA na nagsimula na nga daw ang panahon ng Southwest Monsoon o di naman kaya'y habagat. Ayon yan sa PAGASA na nirelease nila kahapon, May 30, 2026, Sabado. Ano ba kasing habagat? Hudyat ito mga kavais na mararanasan na natin daw yung paminsan-minsan hanggang sa madalas daw na pag-ulan, pagkulog at kidlat lalo na sa mga kanlurang bahagi ng bansa. And also, maaaring magkaroon ng monsoon o rain break na tumatagal ng ilang araw o linggo. Ito yung ito yung ayaw natin na yung dire-diretso. Kasi syempre, bahain ng Metro Manila, di ba? Pero I think so, na-improve naman na. If I'm not mistaken, marami na yung mga flood control projects na naayos. Ayan, o kaya pinagpatuloy o di naman kaya ay nagkaroon ng it came into being, sabi nga nila, di ba? Ayan, kaya nga sabi nila there is always going to be a rainbow or sunshine after the rain. Ayan, so for the past months or let's say months, talagang napag-uusapan yung flood control. And I think so, ang ating gobyerno naman, let's be positive mga kawais, ang ating gobyerno ay talagang marami tayong nakikita, lalo na ang DPWH na inaayos na yung mga waterways, yung mga flood control projects para naman makaiwas tayo sa baha, lalo na ngayon at parating na yung mga ulan days. And ito na nga, nagsabi na nga ang PAGASA, mararanasan na daw natin yung mga pag-ulan. So payo din ng PAGASA sa publiko, maging maingat daw sa posibleng idulot ng pagbabago ng klima. Kasi sobrang init, di ba? And then all of a sudden, biglang uulan. So as much as possible, lagi tayong ready. Ayan, pang lalabas, magdala lang ng payong lagi. Pwede naman kaya pag ikaw yung tipo ng mga kalalakihan, ayaw magdala ng payong eh. Pag ikaw yung tipong ganon, magdala ka lang na ng cap o kaya yung sombrero para kahit, yung ambon-ambon lang, pwede pa. Pero pag talagang ulan-ulan na, wala tayong magagawa. Magdala ka talaga ng payong. Kaya kapote, yung mga nagmamaneho ng motor, di ba? Kasi syempre, wala kayong walang panangga sa ulan. Unlike pag nakakotse ka, di ba? Social. Totoo naman, di ba? So mga kabayos natin, ha? Enjoy lang. Sabi nga nila, weather lang. Kahit na anong panahon ang nararanasan natin, enjoy lang natin. Dahil ka-enjoy naman talaga ang ating programa. Lalong-lalo na at syempre mga timeless hits from the 70s, 80s, 90s, even 2000 ha, yung ating pinapatugtog. Ay mga kabayas natin, we will going to play your songs all the way till 2 p.m. Kayo mga kabayas natin, let's make the most of the remaining time. Kayo mga kabayas natin dyan, pwede magpadala ng mga requested songs. So din naman kayo mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FMR or FM Radio Manila. And syempre magbabalik tayo kasama rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, sa ating programang Retro Linggo. Dito sa inyong 92.3 FMR, Kavibes, ang lupit. Aras natin, 12:23.
5: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
3: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupit!

0: lo pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, your favorite music radio, Kavice, ang Lopet. Siyempre, nagbabalik ulit ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. Alam niyo mga Kavice, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin inaasahan. May mga darating na tao sa buhay natin, pero kapag dumating na yan, yung taong nagmamahal sa atin, bigla na lang nagiging mas magaan. Mas masaya at syempre, mas makulay ang buhay. Ang sarap kaya na ikaw yung minamahal. At syempre, nagmamahal ka din. Yan ang damdaming hatid ng kantang Baby, Now That I've Found You. At ang saya at pasasalamat na mararamdaman mo kapag natagpuan mo na isang taong mahalaga sa'yo at ayaw mo nang pakawalan. Dahil pag ako, ayaw ko rin pakawalan, di ba? Genuine love na nga yan eh. And para din sa musika, parang musika rin lang yan. Sa dami ng mga kantang ating napapakinggan, may mga awiting kapag muling napapatugtog or naririnig natin, agad tayong napapangiti, napapasabay sa mga pagkanta. Di ba? Aminin yun, natry nyo rin yung mga ganun mga pagkakataon. Mga himig na kahit lumipas na ang maraming taon, nananatiling espesyal sa ating pandinig. Kaya nga mga ka-vibes, yung mga gusto mapakinggan na kanilang mga favorite songs, dito lang tayo sa Retro Linggo. Kasama pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan. At syempre marami tayong mga pagbate, lalong-lalo na yung mga nagpapadala ng mga greetings nila, mga comments nila sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. There you go, binabati muna natin ng gandang tanghali. DJ Kuya Totoy, nakikinig ako ngayon gamit ang FMR Philippines app. Sabi niya, habang ako'y day off ngayon. Enjoy your day off. And binabati natin or shout out sa mga kasamahan ko sa BGC Bus, sa mga tropa ko sa Philippine Angkas Riders Club at sa FMR Squad admins and members po. Happy Sunday, sabi ni Ronel Espina. Grabe, ang lakas natin kay Ronel. Thank you so much, Ronel Espina, for tuning in sa atin. And syempre, mabuhay po kayo dyan sa Philippine Angkas Riders Club. At syempre, sa mga ka-vice nating talagang mabait, namasyal dito one time si Ronel Espina. Ang sarap ng mga pasalubong niya. Yung, ano ba yung pinasalubong ni... yung pinasalubong ni Ronel last time. Basta ang sarap. Basta pagkain. Ayan, masarap na pagkain. Anong tawag na nun? Hindi naman yung tikoy eh. Basta. Ay, hopya pala. Buti na lang nakalimutan ko kanina. Naalala ko. Hopya pala. Ayan, hopya. And binabati rin natin ng happy tuning si Coach Everyday, si Emma Carlito, Carl Catudio, si William Mortel, si Jessamay Akitania. Ayan, nagpapabate. Kuya, pabati po sila mama at papa at mga kapatid ko at sa lahat ng Solid Kuya Totoy family. Ayan, especially kay Altesera Resino Cruz, kay Mary Dulay, Giovanni Ardales, kay Mary Lucabero, Aida Chu, at Chinita Malu, Teresa Manlidig, Claudio Gascon, at syempre kay Sari Lerma. Maraming salamat from Solid Kuya Totoy President, Jessamay Akitania. Ang galing ah. Maraming salamat sa'yo, Jessamay. And syempre, binabati rin natin si Andrew John Habagat. Good afternoon, DJ Kuya Totoy, tuning in from Brisbane, Australia. Requested song niya, Lady by Kenny Rogers. Actually, nakamag-play na tayo kanina ng Kenny Rogers, Island Industry mata yun eh, if I'm not mistaken. Ayan. And syempre binabati rin natin ng happy birthday, lalong-lalo na yung pinapabati kanina ni ate, sana yung pagbati ni ate Nelda kanina. There you go, hanapin natin, baka mamaya. Ayun, batiin natin na 6th birthday, happy 6th birthday kay Annika Yunel Soriano. And happy listening din daw sa kanyang proud parents, especially kay John Keith and Rose Ann Soriano. Greetings coming from ate Nelda Ventinilla ng Manawag, Pangasinan. Maraming salamat po. Yup, mamaya magbabalik tayo. Ito pa rin pala po. Hotdog. Kung pagkain talaga yun eh, nabusog na tayo. Magbabalik tayo mga kabayan sa ating programang Retro Linggo. Kasama pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Kavibes, ang lupit. Oras natin, 12:45.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified,
0: World-class quality.
3: ACS. Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. I-rewind ang vibes with Retro Linggo.
4: Next, bagong ribbon na. Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka vibes.
5: Ang lupet! Ang lupet!
4: Ka vibes.
6: 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit. Magandang hapon na po sa inyo mga Ka-Vibes. At syempre kasama pa rin po ang inyong lingkod, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. And of course, ito pa rin po yung programa, ang Retro Linggo. Kasama pa rin mga favorite retro songs from the 70s, 80s, 90s, and even 2000s, ayan, early 2000s. Ako salamat sa lahat ng mga ka-vice nating nakinig sa atin for the past hours. Ayan. Or 4 hours sa ating programa. Hindi pa tayo magpapaalam, mamay pa naman. Nagpapasalamat lang tayo dahil hindi matatawaran yung mga pagbati. Lalong-lalo na yung mga nagpapadala ng mga greetings sila sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. And check muna natin, baka may mga pagbati pa tayong hindi nababasa. Magandang tanghali po, Kuya Totoy. Sabi niya, shout out po sa partner ko ni si Alvin Jantan. Nakikinig po kami from Naic, Cavite. God bless po and more blessings to come. Maraming salamat sa iyo, Maria Leslie. Ayan, sa pakikinig sa atin. And also, binabati natin ng happy tuning in si William Mortel. Parang nakita ko si William Mortel sa sa event ng joke lang. Binabati natin ulit si Ate Nelda Ventinilla, kay Nelson Malinaw na nakikinig naman sa atin all the way from Bacoor City. Ayan, thank you so much sa pakikinig. Kay John Vincent Segrano, gandang hapon na po. And of course, kay Randy Artiaga Santisas, dami siyang binababati kanina eh. Pinababati niya ng happy tuning in, especially kay Paquito Daes and Max Alvaro. Talaga? Kay Gerard Michiano, ayan, batiin natin. Kay Ronel Espina ulit, batiin natin. Happy tuning in. Enjoy your day off, Parikoy. And kay Siyempre, Teresa Manly D. Kay sino ba? Jessa May Akitani, of course. Kay Altesa Reresino Cruz. Ayan, nabasa ko na pala itong si Nelson Malinaw. Sulit ka, babasa ko lang. Anyways, yung mga ka-vibes natin, nakikinig sa atin, nasa bahay man kayo, nasa trabaho, nasa biyahe, maraming salamat sa pakikinig. Relax lang kayo at mag-enjoy sa magagandang awitin musika na inihahanda natin every Sunday sa ating programang Retro Linggo. Para po sa inyo lahat to. And syempre, ako pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Tuloy-tuloy pa rin nating tugtugan dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupit. Oras natin, 1:23.
7: Ito na ang ultimate throwback hits. Iniwind ang vibes with Retro Linggo.
5: Galit na naman! Ang lupit!

0: the bed!
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oras po natin, 1:45 na po ng hapon. At syempre, oras na para magpaalam pa sa matala sa ating programang Retro Linggo. Nakasama po ninyo ako ng 4 na oras. Grabe no, kanina umaga yun, tapos ngayon, hapon na.
3: Ika na agad?
2: Oo. And syempre, susunod naman ang programang ang soundtrack ng buhay mo.
3: Siyempre kasama niyo DJ Pogi Alcacid, mga ka-vibes, ngayong araw ng huling araw ng Mayo, May 31.
2: Mm-hmm.
3: Siyempre bukas June na.
2: Grabe.
3: June na magdangal. Ay, Julina pala yun.
2: Ang bilis ng araw, di ba?
3: Sobra, no? Kalahati agad ng taon.
2: Correct.
3: Kalahati mo yun. Ikaw ba, for the past 6 months, ano yung pinaka-thankful mo na at least nangyari sa'yo ngayong taon na to, 2026?
2: Alam mo, isa sa mga pinaka-highlight, maraming nagtitiwala pa rin.
3: Yun!
2: Maraming nagtitiwala pa rin. Maraming salamat, Lord. Ayan.
3: Totoo yan.
2: And syempre, maraming tao ang gusto kong pasalamatan. Lalong-lalo na ang... basta marami.
3: Ako yung FMR squad.
2: Alam mo na. Tsaka, syempre, FMR squad.
3: Sobra, no? Diba? Sobra yung suporta nila. Ay, nga pala, si Lawrence Manipur, nga pala kahapon nandito. Medyo naging busy lang tayo, pero thank you sa pagpunta.
2: Ah, dito? Sa station?
3: Hindi, nasa baba lang siya.
2: Ah, okay. Kala ko nandito sa station.
3: Naalala ko lang kanina. Sobrang ano natin. Sobrang distracted natin sa mga bagay. Pero anyway, mga ka-vibes, kasama niyo ako ha. 2 PM hanggang alas 8 ng gabi para sa inyong mga requested songs. Actually, ito yung pinakamaganda ngayon. Medyo nagbago tayo ng timpla. Kahit ano na yung i-request nyo, basta sakto sa puso nyo.
2: Pwede.
3: Pasok na.
2: Ayun ha.
3: Yun ha. So pwede na kayong mag-request ng ano. Huwag lang yung mga, alam mo na, mga hip-hop. Huwag naman yun.
2: Okay.
3: Huwag naman yung mga bago-bago.
2: Maganda yan.
3: Lumalab song ka kahit medyo, ano,
2: tama
3: yan. Natin yan para sa inyo.
2: Okay. Masaya ako para sa'yo, pare ko.
3: Kasi na-enjoy ko siya.
2: At saka, syempre masaya para sa mga ka-vice natin kasi marami sa kanila ang nag-aantabay ng mga pagbate. At
3: Totoo.
2: The same time, mga requested songs, sabi
3: Totoo.
2: Mo nga. So, this is the best opportunity for them na ma-showcase yung mga kanta nila.
3: Totoo yan. 6 na oras, mga ka-vice, pwede kayong tumawag ha. Pwede mag-on-air. Ano bang mangyayari pag tumawag ka on-air? Mananalo ka lang naman ng libreng pabate para sa mga ka-vice mo.
2: Wow.
3: At syempre, instant noodles. Ay, noodles. Instant request. Nagutom ako bigla. Instant noodles.
2: Anyways, yep. Mga ka-vibes, oras na para magpaalam pa sa mantala. Like I've said, si Kuya Totoy para sa programang Retro Linggo. Ang Retro Linggo magbabalik naman next Sunday na ulit.
3: Yun.
2: Kaya, nako, abangan din ang inyong lingkod bukas hanggang Friday. News break natin.
3: FMR news break.
2: Oo.
3: You know, maraming stinger. No?
2: Maraming salamat mga ka-vibes. At syempre, kung nag-enjoy kayo sa ating programa, sigurado kong mag-enjoy rin kayo sa next program, ang
3: Soundtrack ng Buhay Mo.
2: Dito lang sa 92.3 FMR.
3: Your favorite music radio,
2: Ka-Vibes, ang lupit. Oras natin, 1:46.
3: Achi!
4: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling forever.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay ang lupet!
2: Kabay!
1: Hoy mga ka-vibes! Oras natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas, 2:24 PM. At syempre, ito ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
1: Sa kasama niyo, DJ Poggy Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo, ang inyong lingkod sa harap, likod at tagiliran ng inyong mga mikropono. Mga ka-vibes, syempre kasama niyo ako hanggang alas 8 tayo ng gabi for today. At syempre, dahil ito na yung ating Ultimate 6K Marathon, linggo-linggo ang inyo mga requested song magmula 70s, 80s, 90s at kung ano pa mang awitin yan. Basta perfect na perfect sa soundtrack ng buhay mo. Aba! Go na! Pwede kang tumawag on air 0954-406-1967. At syempre pwede ka rin mag-text 0927-384-8639 mga ka-vibes. Kung ano man yan ang inyong mga ginagawa ngayong linggo, nagpapahinga, merong tinatapos or merong kailangang gawin, hayaan nyo na ako yung magsilbi na background nyo para kahit papaano eh gumaan naman yung buhay. No, kasi parang sobrang bigat naman nangyayari, di ba? May mga binebreakan, may nakikipag-break. Pero syempre, di ba mga ka-vibes, sa mga nangyayari sa buhay natin, hindi naman siya nagtatapos yan. Kumbaga sabi nga nila, pag may nagtapos, merong panibago. Di ba? Kinikilig yard. But anyway, ako ang bahala mga ka-vibes. Kaya go lang kayo. Pwede kayo mag-log in din sa Facebook. Ha? Pwede kayo mag-comment sa ating official Facebook fanpage. Yan po ang 92.3 FM Radio Manila. Mag-comment na sa ating program plug. Nakikita niyo mukha ko dyan. Pagpasensya nyo na. Yan lang talaga yung kaya nating i-offer. Hanggang boses lang talaga tayo. Tanggapin na natin. Anyway, oy! 226 ha? Baka may mga kailangan pa tayong ano mga kailangan gawin kapag Sunday? Uy, nakapaglaba ka ba? Kung hindi ka ba nakapaglaba ba, pwede pa. Pwede pang humabol yan kung yung pantalon mo, eh, dalawang linggo na. Aba, baka naman. Kapag yan, tumayo mag-isa. Ewan ko na lang talaga. At i-check nyo na rin yung mga kobre kama nyo. Check nyo na rin yung mga nasa ilalim ng kama. Baka hindi naliligpit. Baka yung inaharap mong suklay, eh, andun lang din pala. Alam nyo, yun ang pinakamahirap sa lahat ng bagay na nawawala. Yung suklay. Diba? Tsaka bukod dun sa hair puller ba tawag sa mga babae? Hair puller? Nawawala yan eh. Yung mga inaharap natin. Sipit, perdible, ano pa ba? Butones. Madalas nasa ilalim ng kama kaya i-check nyo na rin habang kayo ay nage-enjoy sa ating mga tugtugin. So oras natin na, 2:27 na. Siyempre kasama nyo DJ Poggy Alcacid para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet.
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Buhay Mo.
3: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Ang lupet!
2: Ikaw vibes.
1: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 2:46 PM at syempre ito po ang programang soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida sa inyong mga requested songs sa mula 70s, 80s, 90s at kung ano pa mang awitin yan na sadyang magde-describe ng inyong soundtrack ng inyong mga buhay. Mga ka-vibes, kung ano man yan, pwede kayong tumawag 0954-406-1967. Pwede ka rin mag-text ating text line 0927-384-8639. May nag-text pa ba ngayon? Meron pa naman, no? Parang dati lang, no? Uy, check up na ako, pre! Wala na akong load. Sino man nakakaalala niyan? But anyway, uy, pwede rin kayo mag-comment ha, sa ating Facebook fanpage. Yan po, ito, yung ating mga FMR squad talagang active na sa ating programa. Thank you so much sa inyong suporta araw-araw. Iba din po talaga. Anyway, uy! Hello po! Saying hi and what's up kay Febs! Na taga Fairview! Yun, sa pinakamalayong lugar sa Quezon City kung saan ba palaging traffic. Hello sa'yo! Magandang hapon! Thank you so much sa pakikinig. At syempre, kung may request ka rin, may gusto ko mambabati ito eh. O go na, batiin ko na para hindi ko makalimutan. Eto, meron pa rito. Request daw siya ng kantang... Nasaan na yun? Kanta mula kay Paolo Santos. Hanapin ko to, te, ha? Kung wala, play ko yung ibang kanta niya, ha? Para sa'yo, okay? Eto naman si William Mortel. Eto, nag-request din ng kantang... Air Supply, the lonely is the night. Lonely is the night kung wala ka dito. Ang Tagalog, Air Supply. Pero medyo nagkakaroon ng ang hirap, no? Kapag biglang nag-OPM yung isang foreign artist. Mahal ko kayo. Kasi mga Pilipino, kilig na kilig din. Anyway, ito meron pa rito. Si Mary Dulay nakikinig ngayon. Happy Blessed Sunday din. Ito sila Joy Damaso, Linsky Rakin, Felix Valdez, request ang kantang Panalangin by Apo Hiking Society. At ito naman si Nelson Malinao, si Mitzi Garcia, si Randy Artiaga Santisas, magandang hapon. Si Mary Dulay requested ng Goodbye by Air Supply. Parang puro kayo Air Supply ngayon. Mga walang hangin sa gulong. Char. Anyway, meron tayong caller on the air. Anong caller to, ya? Caller Brown. Hello? Hello po.
3: Hello.
1: Yes po, sino po to?
3: Lawrence.
1: Ah, okay. Kuya, yung parcel, pakuha na lang.
3: Ay, hindi. Hindi naman ako parcel. Alam mo naman yun.
1: Hello, Lawrence. Kamusta ka? Nasaan ka ngayon?
3: Andito lang po ako sa bahay.
1: Saan ba bahay?
3: Ng radyo.
1: Saan ba bahay mo? Nang ma-Google pin ko. Saan yan?
3: Sa ano lang, sa Rodriguez din, Rizal.
1: Rizal ka, layo!
3: Hindi, malayo yun. Magkatabi po yun ng Quezon City yun.
1: Hindi, kapag binagtas mo kasi traffic eh.
3: Ay, hindi naman. Pero hindi pag doon sa Alitics talaga, matraffic po talaga pagka papasok na.
1: Totoo, kapag hapon, medyo masakit na sa ulo. Pero anyway, Lawrence, dahil napatawag ka, meron ka bang gustong ibatiin, sorry.
3: Siyempre naman, binabati ko po lahat ng mga members ng FMR squad, lalo na kina Sara Larma, yung ating Vice President, tapos si John Vice Sagrado, ang ating counselor natin sa FMR squad, si William Mortel, Paolo Zalamea, si Felix Valdez, si Atele, at lahat ng bubo ng FMR squad. Especially po pala kay dahil hindi ko pala naabutan si Mama Mia nung Friday, nagtampo na nga ako.
1: Nagtampo ka? Naku, matampuhin ka naman pala.
3: Kaya naiyak nga ako nung Friday.
1: Pero don't worry, Lawrence, no, maraming araw at maraming pagkakataon na makasama mo ang ating mga FMR DJs. At syempre yung favorite mo si DJ Jaja.
3: Yes po. Noong kahapon pa nga, binigyan nga ako ng food kahapon pagdating namin doon sa lapas ng studio.
1: Wow, may pa-foods!
3: May pa-boots pa.
1: Talaga ba? Sana
3: wala ka, niyak nga lang ako paglabas namin. Paglabas ko nga, eh, nagulat nga lang ako. Si Jaja nga, nandyan na. Eh, niyakap ko nga siya ng maikpit eh.
1: Yun naman pala, mayakap naman pala. Yan ang gusto ko din, yakap.
3: Nga ako ng iyak eh.
1: Yakap
3: kung naikinig ka man, DJ Jaja, ano, may request ako sa'yo.
1: You know?
3: May request ako sa'yo.
1: Go, ano yun?
3: Ang request ko para kay DJ Jaja is ano, yung kay Six Cycle Man, yung Prinsesa.
1: Ah, Prinsesa. Yung ba yung gusto mo?
3: Eh, ano na lang yung, ano na lang, yung ngiti na lang by Ronnie Liang.
1: Ah, kung sa pwede lang sana. Sa iyong ngiti, yung ba yun? Koy,
3: yun. Humaling. Ngiti na lang, ngiti.
1: Sige, sige. Ano ba, gusto mong ngiti, yung ano, yung pilet o yung malaki?
3: Ay wala, yung ngiti na lang by Ronnie Liang para kay ano, para kay DJ Jaja.
1: Oh, sige, walang problema. I-play ko yan para sa iyo, ha?
3: Opo.
1: Okay, sige.
3: Palis mara- na, magkikita din kami ni Jaja, no? Ano, soon.
1: Soon, of
3: lahat
1: course.
3: Lahat ng mga FMR DJs.
1: Ikaw, di kita nakita kahapon, busy ka.
3: Wala nga, nasa white camp ako eh.
1: Yun nga eh. Pero anyway, Lores, maraming salamat sa pagtawag ngayong hapon. Thank you so much.
3: You're welcome po. See you soon.
1: See you soon. Ayan mga ka-vibes na si Lawrence Manipor, ang ating president ng ating FMR squad. Maraming salamat, Lawrence, sa parating pagsuporta sa ating mga ka-vibes at syempre sa ating mga listeners din. Thank you so much na sobrang na-appreciate namin. Sana magkita na kayo, Jaja. Anyway, oy, okay na. Meron pang isang caller. Ano ba yan? Anong caller ito, kuya? Color blue. Brown kanina. Blue. Blue na naman ngayon. Hello? Hello po? Hello?
4: Hello,
1: Hello, sino to?
4: Hello?
1: Yes, sino to?
4: Si Felix Valles pa namin. Si Felix.
1: Felix Valles! Kumusta ikaw? Nasaan ka ngayon?
4: Nasa La Union, mainit.
1: Nasa La Union ka? Sana all, no? Parang gusto kong punta sa San Juan ngayon, ah. Anyways, Felix, okay. Meron ka bang gustong batiin ngayong hapon? Go na!
4: Mila pa ito mga FMR members and officers, lalo na ay President Lovings, Vice President Sari Lerma, Angela Hyang Mingseng, William Maltel, Pablo Salamea, Cyril Ilaang, Aya Ilay, Paisayang Ihintuli, at especially pala ay pang Mavic Ample.
1: Yun! Ayun nga, sige. Ay, si Ate Mari. Kaka-birthday niya lang pala, no?
4: Ay, happy birthday pala ay Ate Mavic Ample.
1: Ayun. Ay, eto pala, Felix. Eto ba yung request mo na nabasa ko? Panalangin. Yun, sige, walang problema. Yan na natin yan. I-dedicate natin yan kay Ate Marie Ocampo ng PRTV News. Ayan. Sige, maraming salamat sa pagtawag, Felix. Happy, happy hapon.
4: Maraming salamat.
1: Okay, ayun, mga ka-vibes. So, color blue. Ayan si Felix Valdez, nag-request ng kantang Panalangin by Apo Hiking Society. Oy, kung ikaw gusto mo rin na mag-on-air at magkaroon ng pagkakataon na batiin ang iyong mga ka-vibes na nakikinig sa ating programa, syempre pwede ka tumawag 0954-406-1967 at mananalo ko rin ng instant request sa ating programa. Achii! Siyempre dito lamang yan sa ating Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Dito lamang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupit.
0: Soundtrack ng Buhay Mo. Buhay Mo.
5: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupit!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupit. Mga Ka-Vibes, oras natin 3:17 PM na, at syempre oras na para kayo po ay kailangan ng maghanap ng merienda dahil gutom na rin ako. Tara na, let's go, magmerienda na tayo. 3:17 PM, dito lamang yan sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR,
3: Favorite Music Radio,
2: Ka-Vibes
0: ang lupit.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang lupet!
2: Kavibes!
1: Ohoy mga kavibes! Oras natin ngayon, 3:23 PM at syempre, ito pa rin ang ating programang
0: soundtrack ng buhay mo.
1: Now, on its second week, second hour, iba yun. Yung second week sa mga movies yun. It's speaking of movies mga kavibes, uy nga pala, maraming mga OPM, hindi yung tugtog ah, original Filipino movies na ang alam ko may mga showing. Parang ito yata yung mga tinatawag natin ng mga underground, yung mga movies. Ang alam ko dati naalala ko, merong isang sikat na mall dito sa Philippines. Alam niyo naman siguro kung ano yun, di ba? Pero nagpapalabas sila ng mga movies na medyo may pagka tawag na to. Basta yung mga artista hindi ganun kakilala, pero ang gaganda ng mga movies na meron sila. No, high school ako, ganun eh. Di ba, mura ng ticket? Magkano yung ticket na ano? Parang 20 peso lang yata yung ticket dati. Ewan ko. Pero yung mga movies na yan, mga ka-vibes, no, is something na pwede nyong mapigyan ng oras. Hindi lang kayo puro Transformers, ganun. Di ba? Mga horror-horror. Push naman tayo sa mga Filipino movies. Ganda kaya. Naalala ko pa nga nun, yung unang pasok ko, bigla ako nakita si Basha. Tapos si Popoy nag-aaway. Oh, diba kabisado niyo yung eksena? Yung pinakaunang part, diba, na nag-aaway sila? Naalala niyo yun mga ka-vibes? Yung sabi niya, ba't ba katik-katikang palitan ako? Malaki ka lang! Pero maliit din ako. Char. Anyway, Felix Valdez, nga pa, na-play na natin yung request mo kanina. At speaking of, thank you so much for visiting Rupert from the shoe capital of Marikina. Shoe capital of Marikina. Ano nga pala, no? Di bumabaha dyan. At saka yung, sikat na shopping mall dyan, lumulutang, di ba? Dami kong memories. Ayoko sabihin kung sa Riverbanks. Sa babanda yun, parang, ayoko lang magsalita, basta doon sa Metro East. Anyway, meron tayong color on the air. Ano kanina? Brown, blue. Ano color to ya? Yeah? Color red? Hello? Hello po?
3: Hello!
1: Hello, sino to?
3: Anya Konsehal!
1: Ay, si Konsi! Hello po, Konsi! Kamusta po yung project natin?
3: Oh, naman. I'm okay.
1: Umuulan na, Konsi, ha? Mamaya, bigla naman
3: wala
1: tayong
3: naman.
1: Wala naman. Anyway, John Vincent! Nasaan ka ngayon, John Vincent?
3: Sa Bukidnon pa rin ako.
1: Nasa Bukidnon ka pa rin? Nasaan yung pineapple?
3: Yes po, pandidisa lang.
1: Nasaan yung pineapple ko? Tagal na. Baka mamaya naging fruit salad na yan.
3: Bibigyan ako sa
1: iyo. Yun, bibigyan mo ako. Gusto ko yung nakalata. Ibigay mo sa akin yung talaga meron pa mga dahon-dahon. Hirap yun. Parang gusto ko ng pineapple pie. Yan, di ba? Sarap na merienda ng pineapple pie ngayon, no? Merong isang bakery dito sa... Ayoko sabihin yung lugar. Pero napapadaan ako dyan parate. Ang sarap ng nila, pineapple pie nila. Yan.
3: Oo. Pero dito sa Kadinilan, public market.
1: Ah, sa Kadinilan. Ay, oo. Alam ko yan.
3: Bakery.
1: Sa bakery. Anyway, John Vincent, meron ka bang mga gustong batiin ngayong hapon?
3: Yun na nga. Pinabati lahat ng mga FFS Felix Valdez, si Presidente Excellency Lawrence Maripol, si Vice President Sari Lerma, si Arts Espina. Ito ay may bagong member, si Kenneth. Ano yan? Di ko alam kung anong pelido. Basta yun na yan.
1: Si Kenneth, si Bayan? Baka hindi mo nakikita.
3: Si DJ Sigel.
1: Ah, si DJ Sigel, oo naman. Kahapon, nakasama ko yan sa pagkatapos ng programa niyang Sessionistas. So, abangan niyo, DJ Sigel, kasama si DJ Kim Truva para sa programang Sessionistas. Every Saturday po yan, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi.
3: Yep.
1: Ayun na nga. Oy, meron ka bang request, John Vincent?
3: Yes po!
1: Ano yan?
3: Better Days by Diane Rivas.
1: Better Days.
3: Yes.
1: Better Days.
3: Para masaya ang araw na to.
1: Better Days.
3: Lunes na kasi bukas.
1: Oh, sige, sa bagay. Huwag mo na paalala. Sinabi ko na nga Sunday pa lang eh. Hindi na nga uusad ang Sunday. Di ba, Rupert?
3: Pahinga na.
1: Inoko, alam mo sana ano magkaroon ng Sunday 2, 'di ba? Parang Saturday, Sunday 1, tapos Sunday 2. Tapos saka na magma-Monday, no? Sana ganoon lang ang buhay. Ang daming tumutungo. Anyway, maraming salamat sa pagtawag, Konsi!
3: Thank you!
1: Po. Okay, bye-bye! Ayan, mga ka-vibes, si John Vincent Sagrado, ating konsehal. Buboto natin yan pagdating ng araw. Anyway, mga ka-vibes, oy, oras natin, 3:28. Meron din dito nag-request ng kanta mula kay Clara Benin. Sige, wala po lumang, i-play natin yan para sa inyo. Siyempre, dito lamang yan sa ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo
1: sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupit.
0: Soundtrack ng Buhay Mo. Buhay Mo.
4: Bida-bida ka na naman. Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lopez
2: Soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
3: Ahoy mga kabibes! Ang oras natin ngayon, 4:21 PM na at syempre, ito pa rin ang ating programang soundtrack ng buhay mo. Pangatlong oras na mga kabibes ng ating programa. Magandang hapon po sa lahat. Sana kung nasaan man po kayo ngayon, ano man ang inyong mga ginagawa, nasaan man ang inyong mga puso at hindi ko nasaan man ang inyong mga isip. Eh sana naman no, nakakahanap tayo ng peace at saka yung tinatawag natin na break sa lahat ng bagay. O yung kakalimutan na kapag weekend, bawal lang negative, dapat good vibes lang. Pero syempre minsan kahit ano eh, no, minsan nararamdaman natin talagang sumusulyap yung ano, no, yung mga pampabad vibes, no? Pero pinakamaganda dyan, samahan nyo ako, patugtog tayo ng mga magandang kanta. Tsaka syempre yung kulitan natin every afternoon. Every Sunday yan ha, 2 PM po tayo palagi hanggang alas 8. So 6 hours po tayo magkasama. Bahala na kayo. Basta dito lang ako. Gigi? Anyway. Baka may gusto kayong mapakinggan on air. Pwede kayo tumawag ha. 0954-406-1967. Pwede rin po kayo mag-text 0927-384-8639. Pagkaya nito mga to, may mga requested songs tayo sa ating Facebook fanpage. Ito si si Paring Riley. Ayan, Paring Riley, magandang hapon sa'yo. Ito, nag-request siya ng kanta kanina. Okay, iba to. Sige, walang problema. Mamaya ay push natin yung request mo, ha? Ito, may gusto magpabate. Sino yon? Meron nag-message bigla. Ayun, oh, sige, nasa na ba yun? Baba natin ng konti. Yun. Shoutout daw kay Sir Nino. Sir, mag-iingat ikaw, ha? Ingat tabi, isa kung sa imasain ka man. And, mabalos sa parating good vibes na mga urunan tadigdi sa station, sir, ha? Basta, okay lang tanggap ko. Char lang. Anyway, meron tayong caller on the air for this hour. Hello?
4: Hello?
3: Hello po.
4: Hello, idol.
3: Hello, idol. Sino to, idol?
4: Si King Chester ng Dasma.
3: Hey, sir! Kamusta? Balita sa'yo.
4: Sir, naghahanap pa rin.
3: Naghahanap ng? Anong hinahanap? Hinawawala.
4: Hanap namin, sir. Hanap namin, sir. Si Boss Ronald.
3: Ah? Anyway, nakapag-merienda ka na ba?
4: Oo, sir. Okay na, sir. Okay na.
3: Ah, okay na. Nakapag-merienda na. Ayun, very good naman pala. No? Ano bang okay pinagkakabalahan natin kapag Sunday, kuya?
4: Sir, sir. Nakapag-merienda kami sa pag-deliver.
3: Mm-hmm.
4: Tapos
3: ito, nakikinig ako lagi
4: sa FMR.
3: Yun? Yun naman talaga. Maraming salamat sa palaging ano, pag-wait sa ating programa every Sunday. Uy, meron ka bang gustong batiin? Go na, bati na!
4: Binabati ko lang ng mga pag-abit sa punta. At mga tropang GXC, San Esteban. At mga makasama namin delivery boy. Tingnan tayo para.
3: You know, yung mga delivery boy natin, mga delivery guys na talagang kahit Linggo eh, nagtatrabaho pa din.
4: Tapos.
3: Ayun. Kuya! May request ka ba? May request mo yung gusto ka mapakinggan na tugtog habang nag-ano ka? Nagtatrabaho?
4: Ayun, sir. Pwede sir sa ano, Valentine. Martina McMahon.
3: Ah! Valentine! Hanapin ko para sa iyo, ha. Sige, pero i-play ko 'yan para sa iyo, okay? Yan, okay, Valentine na gin break man.
4: Hmm?
3: Go kuya, go.
4: Sir, pinapauwi na, sir, pinapauwi ka na rider, sir. Si Kuya Saldi, sir, withdraw po kayo, sir.
3: Sino? Sino nagpapauwi? Ayun,
4: wala. Rider, sir.
3: Ayun, mga rider. Okay, mag-ingat po sa pauwi kung tapos na ang trabaho, ha? Diretso uwi.
4: Yes, sir.
3: Okay, maraming salamat, kuya, sa magdawag. Ayan, isa sa ating mga delivery riders no, na talaga nakikinig dyan po sa may Dasma. Oy, nga pala, kung ikaw man, isa kang delivery rider, aba, huwag kalimutan na magtubig, ha? Huwag parating laban ang laban sa biyahe dyan sa kalsada. Dapat kahit papaano, meron kayong dalang tubig. Kung nagugutom, dapat may crackers. Kung di makakain ng kanin, ganun. Mas maganda pa rin, mga ka-vibes, na kapag tayo tingin nagtatrabaho tayo, energize tayo, ha? Huwag tayo sasagad sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin dahil di mo gugustuhin na yan ay sasagad din sa iyong kalusugan, ha? Huwag nagtatrabaho tayo na healthy, ayan. Tsaka mag-iingat din sa biyahe ating mga TNVS drivers. Anyway, 4:26 PM na, ito po ang programang Soundtrack ng Buhay Mo, dito lamang yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Siyempre kasama nyo, DJ Pogi Alcacid hanggang alas 8 ng gabi.
0: Soundtrack ng Buhay Mo! Buhay Mo!
1: Pangiting-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes!
2: Good morning!
0: Dramahang puno ng comedy.
2: Favorite vibe!
0: Kwentong puno ng real talk.
2: Love me,
0: Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
3: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
1: Ang lupet.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS
0: 92.3 FMR
2: FMR
0: Favorite Music Radio, Good Vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Sa soundtrack ng buhay mo.
3: Go on.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Wow.

0: activates the train.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: Sa soundtrack ng buhay mo.
2: Buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
1: Ahoy mga kavibes! Oras natin ngayon, 5:50 PM. At syempre, ito pa rin ang ating programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
1: Kasama nyo, DJ Pogi Alcacil. Magandang hapon po sa mga pumunta na sa kanilang mga simbahan, mga lumabas, mga na talagang naghanda para sa kanilang mga lakad. May makailangan pang habulin para sa Monday na ito na darating. At syempre, mas maganda mga kavibes kung yung pag-prep natin sa isang linggo na naman na bakbakan sa ating mga buhay, eh syempre kahit papano nakapagbigay tayo ng oras sa ating pamilya, nakapagbigay ng oras sa ating mga sarili, yung nakapagpahinga kayo, yung maganda eh nakapag-recharge kahit papaano para yung pagod ng Friday, hindi mo na siya madadala ng Monday. Ayan, ngayon nga pala, sa mga gustong mag-on-air, mga gusto ko makausap, pwede kayong bumati sa inyong mga ka-vibes at syempre mag-instant request na rin. 0954-406-1967. Hello? Hello? Hello?
3: Hello?
1: Hello, yes, who's this?
3: Hello?
1: Sino to?
3: Yes, speak
1: kay Pogi. Yes, I am speaking. Bali yung English mo, yeah! Sorry. Ano ba dapat? Okay. Yes, sino po sila? Ayun. Sino to?
3: Si Ana Maurina.
1: Hi, Mau.
3: Hello.
1: Ate, nasan ka ngayon?
3: She's walang sa bahay.
1: Sa bahay pa rin. Tayo, di ka lumalabas ng bahay. Parang lahat, kapag kinakausap kita ng Sunday, nasa bahay ka lang.
3: Madalang manipumbas ang bahay.
1: Ah, madalang. Siguro tayo sobrang puti mo na, no? Yung mga hindi lumalabas ng bahay, mga nakagagluta yan. For sure.
3: Ganon.
1: Anyway, Mau.
3: Oh, kumusta?
1: Ito, okay lang naman ako. I'm good. sa buhay mo ba ngayon, ito matanong kita, sa buhay mo ba ngayon, meron ka ba mga bagay na gustong mabalikan? Na talaga magpapasaya sa'yo? Something na gusto mong balikan? Bigay ka ng isa.
3: Ano? Siguro mga 23 years old ako kasi...
1: Ay, edad to, edad.
3: Hindi, nakakita pa ako noon.
1: Ah, okay.
3: Yun talaga masaya.
1: Masaya? Eh, yun naman talaga eh, no? Kung saan yung masaya doon natin gusto bumalik? Sa sobrang lungkot ng buhay natin ngayon.
3: Malungkot natin. Malabo ang mata.
1: Ah, ganun ba yun? Talaga? Magmalabo ang mata. Ako kasi, bulag din ako eh.
3: What?
1: Bulag sa pag-ibig. Anyway, ate, baka may gusto kang batiin. Go!
3: Si Margie Villanueva. And then, syempre, ikaw.
1: Ako din.
3: Oo. Baka naman magtapos kapag di kami
1: natin. Ay, di orang tatapos. Siya nagsabi tatapo. Ay, di orang tatapo pag di ako binabate, ha. Ayun. Invento kayo.
3: Chas, si ano to, yung pag-selfie. Si yung arms. Alam ko, parang inaano ko dyan nila.
1: Ay, ganoon? Talaga?
3: Oo. Ang ipakilala sa laki. Saka ni Mia.
1: Te, chismis yan, te.
3: Hindi, that's
1: bad. Totoo ba?
3: Oo.
1: Sige, send mo sa akin yung screenshot. Send mo sa akin yung screenshot. Joke lang. Anyway.
3: Pero, tagal na yun.
1: Meron ka bang request, Marine, for this afternoon?
3: Pwedeng jowa ulit?
1: Jowa gusto mo tayo. Ako, may offer ako.
3: Jowa, dalawa.
1: Ah, dalawa. Akala ko jowa. Anong gusto?
3: O, pwede na ikaw rin, di ba?
1: Yoy! Ate, ano request mo? Ano song? Para ma-search ko na.
3: Ano? Meron ba yung Another Woman in Love?
1: Just Another Woman in Love? Yung ba yun?
3: Hindi, iba yun.
1: Ay, iba yun?
3: Another Woman in Love.
1: Ah, okay.
3: Meron.
1: Hindi ko mahanap.
3: Ay, ako na ano na lang.
1: Hindi ko mahanap. Anong gusto?
3: If life is so short.
1: Ano?
3: If life is so short.
1: Ate, nawawala ka. Wait lang. Medyo, lalabas ako. I-task yung cellphone. Yan. Ano yan?
3: If life is so short.
1: If life is so short, yun ba yun?
3: Sumpat.
1: If life... Hmm. Ano spelling ng life, te?
3: Ayaw mo na yun.
1: Okay. Ayun, mga fats. Mapapapayat na daw sila eh. Nakausap ko na nakaraan.
3: Talaga?
1: Joke lang. Oh, sige, play ko ito para sa'yo, Marine, ha?
3: Yung ano, hello, Bob.
1: Ano
3: yung runaway.
1: Runaway.
3: Ng the course.
1: The course. Ano ito, tayo? Agriculture, te?
3: Oo, pwede.
1: The course, ano yung course? Ano ba yan? Oh, sige, play natin ito para sa'yo din, ha?
3: Okay, okay. Sige,
1: okay. Ulit. Maraming salamat sa pagtawag, Mao.
3: Okay, thank you. Next, ano,
1: next Thursday. Next ulit. Bye-bye. Thank you.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye. Okay, ayan. Hi, napagod daw kay Maureen. Isa pa? Mag-aalas 6 na. O sige, game. Meron pa ba? O sige, pasok na natin to. Hello?
4: Hello, good afternoon.
1: Hello po. Yes po. Anong, saan po nag-aaral?
4: Hello.
1: Oh, sino to?
4: So timid na.
1: Sino?
4: Si FM Art Squad Vice President.
1: Ay!
4: Sorry.
1: I'm really sorry. Kamusta ka na, sorry? Balita, tagal natin hindi nag-usap ah.
4: Yun nga eh, na-miss kitang kausap.
1: 18 years old pa lang ako, last na nakausap kita ta. Oh, baka may gusto kong batiin. Sorry, it's now your time to shine. Go!
4: Oh, yeah.
1: Oh, yeah, wow. Oh, go!
4: Ano ba yan? Gusto kong batiin lahat ng FMR squad officers and members kay Kuya Lawrence, yung president, si Councilor John Vincent Sagrado, si Kuya William Mortel, si Sir Will Ilagan, si Felix Valdez, si Kavibes Fire, Just Real, si Kuya Arbs, yung mga bago namin members, si Uela, si Kavibes Lay, tsaka si Kuya Kenneth. Nalimutan ko yung ano. Tapos yung mga ano, napapakinggan ko mga DJs, to na-miss ko na rin, si DJ Joko, si DJ Mama Mia, si DJ Kiko, si DJ Alex, si DJ Ate G, DJ Jaiho, DJ Chloe, DJ ID, DJ Kim, DJ Main, Papa Tonyo, DJ Kaloy, DJ Jaja, DJ Kuya Tote, at syempre ikaw, DJ Pogi, at syempre si DJ Sigel.
1: Ay, may ganun sa dulo, te. Te, dahan-dahan lang, te. Yung sasakyan mo, may preno, eh. Okay, maraming salamat sa pagbati sa aming mga DJs. Ha? Miss ka na namin. Ba sana ma-meet ka namin ulit soon pag di ka na busy.
4: Yes.
1: Pero meron ka bang gustong mapakinggan na kanta?
4: Ano ba? Hello.
1: Ano po yun? Hello. Yes po.
4: Hello nga.
1: Hi. Ah, hello yung kanta.
4: Hello.
1: Sorry,
4: yeah,
1: sorry.
4: Yung, kay ano, nalimutan ko yung pangalan ng singer eh.
1: Si ano, Lionel Richie.
4: Yun.
1: Oh, diba? Galing ko. Akala mo, di ba?
4: Akala ko sabihin mo si Adele eh.
1: Ay, pwede naman. Pero anyway, maraming salamat sa magtawag, sorry. I-play ko lang yung song mo.
4: Thank you so much. Bye-bye.
1: Bye-bye. Maraming salamat. Ayan si Sari, mga ka-vibes, ang ating Vice President ng FMR Squad.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Kahit tagal din natin di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo.
4: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin, may kantang suwak dyan.
5: Never thought that I could need someone as much as I need you.
4: Tara, maki-feels at sabay-sabay makikanta.
2: Soundtrack ng buhay mo.
6: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
4: Dito sa soundtrack ng buhay mo.
2: Soundtrack ng buhay mo.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe! Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
2: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
1: Ang lupet.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Go vibes. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Ahoy mga ka-vibes! Ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 6:54 PM. At syempre, ito pa rin ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
2: Mga ka-vibes, kasama nyo DJ Poggy Alcacid. We're approaching the final 6th hour ng ating programa ngayong Sunday. Talagang super nag-e-enjoy tayo sa ating mga pinapatugtog. Parang lahat yata ng CD na kalkal ko na. Hindi pa naman siguro, pero yung mga talagang requested songs nyo ang talagang pinaprayo natin. Ang sarap kaya sa feeling ng inuuna ka, no? Inuuna ka sa utos. Di ba? Inuuna ka sa lahat ng bagay. Diba? Yun ang pinakamasarap. If you are being prioritized, di ba? Yung nabifeel mo na kapag ito kaya yung kinuha ko na kulay ng tuwalya, magugustuhan niya. Di ba? Sarap kaya na ganun. From the small things. Magsimula sa pagkain, sa mga bagay-bagay na maliliit, hanggang sa malalaking bagay, aantayin niya kung ano yung opinion mo. Kung ano, medyo hindi maganda yung pagkaka-purple niyan. Dapat kasi blue, pero ba't nag-change? Di ba? Parang ganun lang. So, mga ka-vibes, no, sa isang banda, naranasan mo na bang ikaw naman yung pinakahuli doon sa mga pinipili? Ibig sabihin, pamilya, barkada, trabaho, boy best friend na tatlo. Tapos ikaw yung sumunod. Imagine mo yon, ikaw yung huli, pero nag-i-stay ka pa din. Mahal mo eh! Diba? Pero sabi nga nila, hindi mo maranasan ng isang bagay, hindi mo maintindihan kung wala ka rin mismo doon sa nangyayari na yon. I have a friend. A friend? Na talagang, alam mo yun, na-feel niya sa sarili niya na hindi talaga matutuloy yung isang bagay. Pero sabi ko naman sa kanya, bakit naman kasi hindi mo trinay? Hindi mo try subukan? Doble. Try mo na subukan ba? Di ba? Parang bigyan mo naman ng pagkakataon na sana baka mamaya, hindi mo alam. Yun na pala yun. Kaya ang tagal mag-book. Hindi na dumating. So on that level, no, mga ka-vibes, kapag inuuna mo yung mga bagay na gusto mo, that wala nang question. Go! At least alam mo kung mag-work yun or hindi. And ever nyong ipapafeel sa tao, nalhuli siya sa lahat ng bagay. May kakasal ka, sasabihin mo. Charot lang! Hindi naman. Pero di ba, sakit kasi nun eh. Tumatak sa akin yun, di ba? Sa mga important details ng buhay mo, nag-birthday ka, di ba? Nagpainom ka dun sa Antipolo, di ba? Perfect yun. Napaka-importanting event sa buhay. Dapat nandun yung mga best, di ba? You share the table doon sa mga tao na sinamahan ko to, ano ba sa Tagalog ng thick and thin? Basta yun na yun. Di ba? Magsa malamig, magsa mainit, nandun pa rin yung mga tao na yun. So, huwag nyo makakalimutan yung mga tao na yun. Huwag nyo iuhuli, ha? Iba kasi yung feeling kapag inuhuli ka. Tapos nalalaman mo na lang sa isang Facebook post. Aray ko, Joel! Anyway, mga ka-vibes, oras natin 6:57 PM. So, may kasama nyo pa rin DJ Poggy Alcacid. Hanggang alas 8 tayo para sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. So, kung ano man yung mga soundtrack ng buhay mo, pwede pa ihabol yan. Go na, pwede ka tumawag 0954-406-1967. Pwede ka rin mag-text 0927-384-8639. Dito lamang yan, syempre, sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupit.
0: Soundtrack ng Buhay Mo! Buhay Mo!
1: Uy, nakangiti siya! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Kay tagal din nating di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo.
4: Bawat henerasyon o panahon

0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Kabay.
3: Hoy mga ka-vibes, oras natin sa buong kapuluan ng Philippines Republic. 7:51 PM at syempre, ito po ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
3: Kung saan ikaw ang bida sa iyong mga requested songs kung ano man ang iyong nararamdaman, iniisip, idinadaing, kinanakit, ano pa ba? Pakadami naman. Pero kung ano man yan, sabi nga nila kapag hindi mo masabi-sabi ang iyong naramdaman, ang pinakamagandang outlet, outlet saksakan! De, outlet yung mga kanta, mga theme song nyo nun. Ang sama ng ugali, no? Hindi dapat ganun, pero yung theme song yung plinay. O yan, naalala niya tuloy ulit. Imbis na okay na, naka-move on na. Yung DJ pasaway din eh, no? Imbis na okay na nga, okay na nga yung listener eh. Plinay pa. Lana, back to square one. Anyway mga kababes, ganun talaga ang trabaho namin. Joke lang, to naman. Siyempre, hindi lang naman ikaw yung audience, diba? Meron naman iba dyan talagang in love na in love. Sana all, diba? Talagang saya, HHWW. Ano yung ano nagsusubuan, te? Ng pagkain! Kayo naman, iniisip. Diba, may ganon yung parang ano, parang tawag doon, yung parang ahas, tas nakaganon sila, yung parang nakapulupot, tas meron spaghetti sa gitna. Kung medyo yaman-yaman, nakaka-LL na, luwag-luwag ng konti, carbonara yung nasa gitna. O kaya pesto, ganon. Ano yung pasta nyo? Chicken pesto? Ba't color green, te? Sanay ka lang doon sa sweet and spicy. Charot. Pansit Canton. Anyway, nagugutom na ako. Ewan ko na anong pinagsasabi ko. Anyway, uy nga pala, ihabol natin itong pabati na to.
1: Ang lupet!
3: Pabati daw sa college friends niya. After 16 years, ngayon lang ulit nagkasama. Te, 16 years, te? Seryoso? Binainahadag ba kayo ng magulang nyo niyan, ah? Saying hi and what's up nga pala kay Joy and Ivy, mga college friends ni Ate Jenna Restreveritan. Ang ganda ng apelido na Restreveritan. Gawin natin na hashtag yan. Ayan, hi Jenna, I miss you. Sana naman magkaroon ka na ng time na makasama si DJ Pogi, no? Hindi lang puro kayo dyan na nasa Pateros tsaka Taguig. Hindi porket nasa QC na ako. Sakit, ha? Huwag ganoon! Anyway, okay, maraming salamat sa lahat na yung ating mga FMR squads, lahat ng mga tumawag, mula kila Ate Marine, sila John Vincent Sagrado, si Lawrence Manipor. Thank you so much! Ate Sari Lerma, thank you for calling kanina. Kita-kita tayo ulit. Siyempre, magbabalik ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado naman yan para sa ating Sabado Night Edition, 6 PM hanggang 10 PM. At susundan naman ulit yan ng Sunday, 2 PM hanggang alas 8 ng gabi para sa Ultra 6K Marathon natin. Linggo-linggo yan. At syempre, ano nga ba yung ating abangan magmula sa Lunes hanggang Biyernes? Tandaan nyo, tomorrow, June 1 na. Tapos na yung buwan ng May, so June 1 na. Ha? Kalahati na ng taon, baka naman. Lord, sige na. Positive naman, what pot, parang puro tayo nasa baba. Pero anyway, maging positive lang tayo sa lahat ng bagay. Kung olats tayo, magmula January hanggang sa magmayo, ito na yung time. Redemption yan. June hanggang December. Claim it! Ngayon yung marang mapasa natin sa Facebook. Claim it, you'll have a bigger balance in your balance in bank account, yung mga ganun. Anyway, ito yung mga abangan natin magmula Lunes hanggang Biyernes.
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew! Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
4: Too hot to handle yan!
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event! Sipsip! Malupit!
1: Ang lupit!
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes!
3: So yan nga mga ka-vibes, syempre ang ating official radio schedule bukas magsisimula yan Lunes na Lunes, alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ang programang Good Vibes Good Morning. Kasama yan syempre si DJ Joko Loco and DJ Mama Mia, ang kulitan din nyo sa umaga. Susundan naman yan ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali para sa programang Favorite Vibe, DJ Kiko Akalikod and DJ Alex. Susundan naman alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, syempre Love Me Kathy G with Kathy G, para sa inyong mga madramang buhay, di ba? Sarap kaya niyan makinig sa hapon. At syempre, pagdating mga stress hanggang 5:30 in the afternoon, the home of the stars, DJ Jaiho and DJ Chloe, para sa programang Banana Crew at 6:30 hanggang 9 o'clock in the evening, ang mga issues na dapat pinag-uusapan kahit mainit-init pa. Syempre, DJ Kim Cherva and DJ ID para sa programang Too Hot to Handle at 9 p.m. naman hanggang alas 12 ng madaling araw, DJ Main para sa programang Main Event. At yan po ang ating official radio schedule Lunes hanggang Biyernes na hatid sa inyo syempre ng 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupit. Ka-vibes, sige na, ako yung papaalam na. DJ Pogi ay kakain na muna pansamantala at magbabalik ulit next week. Marami-marami salamat sa lahat ng mga sumama sa akin magmula alas 2 hanggang alas 8 ng gabi. At iiwanan ko kayo ng isang kanta na talagang mapapasabikan lang. Kung malaya lang ako, nasa Manila Zoo ako. Chris Lawrence, mga ka-vibes, dito lamang yan syempre sa Daddy 2.3 FMR. Ka-vibes ang lupit.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: The Vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang @923FM Radio MNL.

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Sa mga ka-vibes natong Dabawine og Dabawina, sa Davao City og sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista ug idolo sa 101.9 FM Radio Davao ug sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kabay!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804, DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na!
2: Ang energy booster na gigising sa'yo 4am to 8am kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8am to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
3: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
4: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Bibigaan tawa at saya.

0: or Koreano lang na kaya ma- Anyong sa inyong tanan.
1: Arigato gozaimasu sa imong tanan.
2: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco sa
1: 92.3 FM Radio Manila.
3: Your favorite music radio, Kanal!

0: Nigga, surely.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
2: Ang lupet!
3: Kabalik!
4: Kasama mo na ang Bet na Bet kasi ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio, Kabalik! Sa morning, ang programang Good Vibes, Good Morning! At kasama mo na, ako ulit tayo mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. At maya-maya lang din, makakasama na rin natin ang DJ na pwede mong kulitin, na pwede mong kurutin, wag na wag mo lang haharutin dahil patay ka sa kanyang misis. Joko Loco is his name. Naku ka vibes, Lunes na naman, at a-absent ka na naman. Talaga ba, a-absent ka na naman? Naku, umulan lang konti, a-absent ka na naman. Uy, shoutout nga pala ha, sa lahat ng mga ka-vibes natin na basang-basa na naman. Basang-basa sa ulan kasi. Abay, sino mag-aakala, di ba, na bigla na namang bubuhos ang ulan? Iyan po ay dahil pumasok na nga ang habagat season sa ating bansa. Kaya naman mga ka-vibes, ha, huwag kalilimutang magdala ng pananggalang sa ulan para hindi ka magkasakit dyan. Mahirap na, di ba? Masakit na nga puso mo, masakit pa katawan mo, masakit pa ng buong kalamnan mo, di ba? Dapat isa lang yung masakit. Mamili ka lang ng isang masakit. Ayan na nga mga ka-vibes, sabay para tuloy-tuloy ang ating kasiyahan na ngayong Lunes, June 1, 2026. Para sa unang araw ng Hunyo, ito na ang katanungan na para sa pagbumukha ninyo para sa ating
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
4: Question of the day? Ito na nga. Abay, paano ka maghahanda sa paparating na tag-ulan? Yan ang ating katanungan ka-vibes. Sa paano ka maghahanda sa paparating na tag-ulan? Abay, mag-comment na po kayo ano sa ating Facebook page dahil posted na po yan sa akin. Paano ko maghahanda? Abay, hindi ko alam eh. Minsan kapag dumarating na lang yung ulan, nagkakagulatan na lang kami. Oo, na, ulan pala. Okay, edi sige, magpakabasa tayo. Abay, syempre hindi. Alagaan din natin ang ating mga sarili. Ano. Sa akin naman, kung yung jacket ko, hindi ako mahilig magdala ng payong, pero yung jacket ko, ano siya, more on na may hood. At saka yung isa doon ay may jacket din ako na parang pang-ulan din talaga. Para siyang raincoat, pero parang hindi. So sila na lang ang magde-decide. Yung ulan na lang magde-decide kung raincoat ba siya or ano siya. Oo, talaga nagkakagulatan kami ng panahon. Kaya naman ikaw ka vibes, ginugulat mo rin ba ang panahon na ito? Abay, mag-comment ka na sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila at malay mo masiyarot-siyarot ka namin habang binabasa namin ang iyong kasagutan. Syempre sa pagbabalik pa rin yan ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes, Good Morning! Aba, makakasama mo pa rin ang iyong ulit Adam sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia at syempre maya-maya rin si DJ Joko Loco dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes ang oras 4:21 na ng umaga, perfect para Kropek.
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.

0: de.
1: Sabato pulito yung pampapagising. DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dokong, dokong, taritong,
3: kiko. Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Ang buhos ng ulan. Diyos ko naman, oy! Nako talaga, kawawa rin, ano, yung mga naabutan talaga ng ulan. Lalo yung mga motorista natin, ano, mga ka-vibes. Abaya, basang-basa talaga sa ulan. Pero, nako, abaya, malay naman natin, di ba, pagsapit na nga alas 6 ng umaga, umaraw naman. Kasi nung Saturday or nung weekend pala, no, Sunday ng madaling araw, halos ganyan din ang sitwasyon. Napakalakas ng ulan nung madaling araw. Pero nung pagsapit naman ng umaga, abay, maaraw naman na. Oh, jiva! Eh, bakit nga ba kasi ulan ng ulan? Abay, nabalitaan ko lang, ano, mga ka-vibe. Share ko lang din kahit hindi nyo naman tinatanong. Abay, nag-start na nga kasi ang habagat 2026. Sabi po yan ng pag-asa ayon sa kanilang balita, no? Asahan daw po natin na itong habagat na ito, magdudulot po yan ng pag-ulan talaga. Lalo na po sa western part ng ating bansa. At nako mga ka-vibes, asahan din natin na sa linggo na ito, di ba, starting this week, talagang madalas nating mararanasan ang pag-ulan-ulan na iyan. Sa ayaw po man sa gusto, pero yan ang dala talaga ang cycle ng panahon dito sa ating bansa, wet and dry season. At ito na nga, nasa ano na nga tayo, wet season. Kaya ka-vibes, asahan na natin na talagang minsan makahasil talaga tayo sa ulan-ulan na iyan. Ano? Kaya naman na mahalaga na magdala tayo ng pananggalang, payong, raincoat o kahit jacket na may hood, pakisilong ka sa hindi mo kakilala. Parang paraan na lang talaga yan, ano, di ba? Minsan ganyan na lang din ginagawa ko dahil tamad ako magdala ng payong, makikisilong na lang ako sa hindi ko kakilala. Ate, pwede makisilong po ba? Oo, sandali lang naman, hindi mo naman ikalulugi yan. Di ba? Pero dapat kasi magdala talaga ng payong. Huwag ka naman ginarte ka, bayo. Sagun na akong gayahin. Magdala tayo ng ating mga sariling payong. Kaya naman na, ano, ingat-ingat din. Dahil sa oras sa 4:44 ng umaga, kung ikaw man ay nagsisimula na rin bumiyahe, ano, sa papunta sa iyong trabaho, o kaya naman na gumigising ka pa lang, nag-aalmusal ka pa lang, adi, good morning sa'yo. At least alam mo na kung anong mangyayari sa panahon natin sa araw na ito. Hindi ba? O kaya naman, nandiyan ka lang ka-vibes. Dahil mamaya susunod na rin ang una kamada ng inyong mga kapalaran para sa hulalalalalalalalalala. Babadman kayo sa tag-unan, abay ibababa rin din namin kayo sa good vibes. Dito pa rin yan sa inyong favorite na magising sa morning ang programang Good Vibes. Good morning! Kasama ako ulit natin mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. At mamayalan din, kasama na rin natin si DJ Joko Loco. Kaya naman, ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes! Ang oras, 4:45 na ng umaga. Perfect! Para grope ka,
1: good vibes, good morning!
3: Ang lupet!

sakit, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay nung

0: 93.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:59. Ang lupet.
0: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 9 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: And the bad.
2: Ay, naman na talaga naman. Ulan naman, oh. Pagka talaga nabasa ka ng ulan, talagang lalamigin at manginginig ang iyong... Oh,
3: iyong binti.
2: Yung tuhod.
3: Oo, tsaka tuhod.
2: Grabe yung ano yung ulan. Sa mga nabasa ng ulan dyan, maganda-maganda umaga sa inyo. Kasi nga, pagkabasa ng ulan, lalo kung nagmumotor ka...
3: Totoo, nakakahasin.
2: Nako, grabe yung lamig pagka ano, may hangin na.
3: Totoo.
2: Papasalubong ka tapos yung ulan.
3: Para kang magkakasakit sa ganyang klaseng ano eh, di ba? Palit ng temperatura ng katawan.
2: Oo, tapos ito pa yung delikado kasi espalto halos lahat ng dadan. Kaya ito, reminder lang sa mga nagbumotor. Yan, 120 paliko. Hindi. Sa mga nagbumotor, ingat-ingat lang kasi dalawang gulong lang. Balansin. Wow, galing. Sa akin mo sabihin ang buhay.
3: Ikaw naman, gusto pa nilang umabot hanggang Biyernes. Huwag mong pagmadaliin.
2: Magmamadali. Hindi, ano lang. Minsan kasi may mga ano na hindi na natin namamalayan.
3: Totoo yan.
2: Kaya joke ko kung nakikinig ka.
3: Ay, nako.
2: Magdahan-dahan
3: ka. Magdahan-dahan talaga kayo. Shout out sa inyo. Huwag muna kayong magtatakbong walang hiya dahil...
2: Dahan-dahan. Mahal ka ng ina mo.
3: Dahan-dahan.
2: Tama. Oo, kasi... Maha. Maha Blanca.
3: Eto na nga mga ka-vibes. Eto yung mamahalin na, di ba? Mamahalin pa namin kayo lalo dahil eto na nga ang una kabada ng inyong mga kapalaran para sa hulalalalalala. Bibigyan na namin yan.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hulala.
2: Eto na ka-vibes para sa mga nag-abang ngayong unang araw sa buwan ng Hunyo. Next naman, hulala for today, mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at maninig. Aris, ngayong araw lahat ng mga bagay na minsan mong pinilit sa buhay mo ay kusa ng lalayuan ng iyong puso dahil marerealize mo kung para sa'yo, hindi mo kailangang habulin ito.
2: Wow!
3: Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung para sa'yo.
2: Para sa'yo. Okay ba? Luma.
3: Para sa'yo. Ang laban na to. Ay, Taurus! Taurus, ikaw naman ang mapapagod sa araw na ito dahil bigla mong maiisipan na napagurin ang iyong sarili para naman pagpawisan. Taray! Taurus, tama yan, kaya ituloy mo lang yan. Kasama ba dyan yung mga Monday Hoopers? Ha?
2: Wow, Monday Hoopers!
3: Nakita ko lang eh, ano, Monday Hoopers na mga tech.
2: Ah, okay.
3: Gemini! Gemini, makakalimutan mong magsabi sa iyong pamilya kung saan ka magpupunta. Kaya lubos silang mag-aalala. Kaya ito ang paalala sa iyo ng mga tala. Saan ka man dalhin today ng iyong mga paa, magpaalam ka.
2: Oo naman. Magpaalam ka.
3: Tama. O, Cancer! Cancer, hindi mo magiging alarm ang cellphone mo sa araw na ito. Dahil bukod sa good vibes, good morning, ang punong-puno mo ng pantog ang siya ring gigising sa'yo.
2: Dami mo kasi tubig na ininom kanina bago ka matulog.
3: Ikaw talaga, hindi ka man lang nag-wiwi bago ka natulog. Ay nako, Leo! Leo, may mga bawal sa paligid mo, pero dahil makulit ka, abay gagawin mo pa rin ito. Sabi ng mga tala, dapat mong matutunan na huwag maging pasaway sa lugar na hindi mo naman teritoryo.
2: Oh, naman talaga. Yan yung number one rules. Kapag hindi mo teritoryo, huwag kang pasaway. Kasi teritoryo, bawal din eh.
3: Totoo yan. Pasaway. Oh, Virgo. Virgo, hindi man mahalaga sa'yo, pero mahalaga naman ang bagay na to sa bebe loves mo. Abay, ibigay mo na sa kanya to para mas humaba at mas lumalim pa ang samahan
2: mo. Alam mo ba? Kapag ka yung ano yung halaga ng bagay na yun sa bebe loves mo, tinalo mo, ay magtatampo yan sa iyo. Diba?
3: Diba?
2: Kaya kailangan mo pag mahalaga sa kanya, dapat mahalaga din sa iyo.
3: Totoo.
2: Ganun yung pagmahal mo.
3: Totoo. Iso, yan.
2: Ay.
3: I-secure mo. I-assure mo, ganun. Para mas humaba at mas lumalim
2: at tumibay
3: ang pagsasama ninyo.
2: Tama, titibay ang mga susunod na araw ng inyong pagsasama.
3: Totoo yan, subok na yan. Subok na ng ilan sa ating mga ka-vibes na matagal na sa kanilang relasyon.
2: Tama.
3: At ka-vibes yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran.
2: Unang kamada?
3: Oo, unang kamada. At ataan, mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na bay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. Igis mo na lang sa bagang.
2: Tama.
3: Nagmamadali.
2: Ay, good morning ha sa mga kabibs natin. Again, huwag kalimutan magdala ng pananggalan sa ulan. Kasi ito na nga yung ano, alam mo na yung hudyat ng...
3: Hudyat?
2: Hudyat ng pagsimula ng pagiging tag-ulan.
3: Oo, habhagat season.
2: Kasi, di ba, alam mo naman, pagpapasok, babalik na sa eskwela.
3: Totoo. Oo,
2: di ba, nagkakaroon ng pag-ulan-ulan na pagpasok ng mga bagyo.
3: Totoo.
2: Kaya naman, simula nung mapak...
3: simula nung gumamit kami na...
2: Nene, yung kapote kasi o kaya payong o kaya anong pananggalan sa ulan. Yan. Para mahirap magkasakit.
3: Totoo, lalo sa mga motorista natin, ano, yung tawag dito, kung pwede kayong magbaon ng chinelas.
2: Chinelas, para pananggalan. Yeah.
3: Hindi, para sa sapatos naman, para hindi masira yung sapatos
2: ninyo. Actually, pwede mag-chinelas pag maulan, ha. Hindi ka titikita ng mga, kasi iniintindi ng mga enforcer na ano.
3: Bait naman, sana all.
2: Pero chinelas na hindi naman yung ano, chinelas na yung sipit lang na, sana maipit yung paa mo niyan, yung... cover naman na ano.
3: Totoo. Yung para ba siyang sapatos
2: yung
3: sa forma niya.
2: Gano,
3: pero
2: yan.
3: Rubber siya o kaya goma yung kanyang material.
2: Rubber siya o goma?
3: Rubber o goma. Oh, di ba? Yung material.
2: Oh, tama.
3: Ganoan na. At saka magdala na rin kayo siguro ng pamalit ninyo. Expect nyo na yan mga ka-vibes na may kalat-kalat na pag-ulan talaga. Tinan mo si DJ Joko. Oh,
2: kalat-kalat yung basa ng katawan ko. Kalat-kalat.
3: Ay, naku talaga. Umaga pa lang. Basang-basa na siya.
2: Ganon kasi yung ano eh. Pagka inaabot ka sa alanganing oras,
3: yan.
2: Kailangan ready ka. Alam mo na bumotor ka. Dapat hindi mo siksisihin yung ulan. Ano ba naman? Yan bumagsak. Normally, expect, anticipate mo na yung mga ganong bagay.
3: Totoo
2: dapat
3: naman.
2: Ready ka sa mga ganyan. Kaya naman sa aming pagbabalik.
3: Seryoso. Ay nako, parang ulan lang din kami pabalik-balik.
2: Tama.
3: Ata, dahil sa amin niya, hotdog talaga. Sa aming pagbabalik, makakasama niyo pa rin ang good vibes. Good morning! Ang kulitado ninyo sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa, pero ang araw maariba, si mama Mia.
2: Kasama rin siya parang DJ na pwede mong kulitin, na pwede mong kurutin, wag mo lang babasain. Joke Loco is my name!
3: Hey, Ben! Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet at 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, Kavibes!
3: Ang oras natin!
2: Alas, Kavibes, 5:23. Perfect!
3: Mga grobe!
2: Tama.
3: Really?
2: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!

0: May
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Good Vibes
2: Ang lupet!
3: Chismis na naman
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5.30 Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco. Dog,
2: dog, dog, dog, taritong, people.
3: Super friend!
2: Super friend!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Oh,
4: at wala rin suspension ng trabaho. Tayo ang mga bagong bayani talaga eh, di ba? Kasi umulan na, bumagyo, ayos lang.
5: Umulan na,
4: bumagyo,
5: ayos lang. Ano yung kanta yan? Parang familiar.
4: Uwe, di ba soundtrack mo to nung ano, nung kabataan mo? Ay, lang, umulan, bumagyo, talagang papasok at papasok ang manggagawang Pilipino.
5: Pagmahal mo ang trabaho mo, pasukan mo.
4: Totoo yan.
5: Pagmahal mo ang katrabaho mo, intindihin mo sa mga ano, pag hindi makakapasok.
4: Totoo, bigyan mo akala ko kung anong gagawin.
5: Hindi, yun. Yung parang iintindihin mo sa mga bayi-bayi. May mga anak kasi tayo, kanya-kanyang problema.
4: Tama. Buti pa si DJ Joko Loco, masyado talagang maintindi. Umulan, bumagyo, ayos lang.
5: Ayos lang. Oo. Ay, shoutout kayo na kay Ma'am Joy. Kahit mga 7 a.m. pag umabot daw. Si Ma'am Joy. Si Ma'am Joy.
4: Inorasan ka pa, no? O, ayan. Shoutout sa'yo, Ma'am Joy.
5: Sino Ma'am Joy, Mart?
4: 5:49 pa lang naman.
5: 5:49? Oo, umaga pa.
4: Nakaabot kami, di ba?
5: Oo. Shoutout sa mga ka-vibes natin dyan na nag-almusal. Tama. Oo, baka naman excited ka na kasi hindi nababanggit kanina kung anong sojak mo. Oo. Ito na.
4: Ay, ito na, sojak mo. Sojak ka pala.
5: Sojak ka din
4: eh. Kaya ito na, ay kalawa at panghuli gamada ng inyong mga kapalaran na para sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who Lala!
5: Pangalawang kamada kasama ang Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces!
4: Makinig at manginig! Umamo tayo, naging kuting! Ay, Libra! Libra! May damit kang masikip na, pero pilit mo pa rin isusuka. Sikip naman! Simulan mo na raw yan i-give up dahil hindi ka aya-ayang tingnan na hindi lang kaluluwa mo ang bumabaka.
5: Diba? Yung mga buton, isa kayo paglaban, konti na lang kaya natin
4: na, no? Bawat hanay may butas talaga.
5: Nakita ka na gano'n?
4: Oo.
5: Grabe si Mama Mia.
4: Mas malala pa kay Johnny Bravo, no? O, ganun talaga.
5: Umaano, no? Kaumatas yung mga botones nung
4: maawa ka na lang sa mga botones, di ba? Parang awa mo na. O, Scorpio!
5: Scorpio!
4: Hindi ka makina, kaya magpahinga ka! Sakto, alam mo, sakto sa'yo to.
5: Grabe naman to.
4: Makina ka pala eh.
5: Makina ka din.
4: Ano naman yan? Ano ka ba? Parang baterya ng sasakyan.
5: Kaya nga eh.
4: Pang matagalan.
5: Kaya nga. Kaya para magpahinga ka. Tama. Gusto mong mahinga ka na.
4: Oo, mahirap yan.
5: Ang tip lang namin siya, para hindi ka mapagod masyado, mag-resign ka.
4: Uy, wag ganun. Oo. Aba, may crisis ngayon. Mahirap yan. O, Sagittarius. Nako, Sagittarius, di nakatulad ng dati ang mga bagay sa iyong kapaligiran. Pero may magagawa ka para pagandahin ito sa kasalukuyan. Aray. In short, maglinis ka dyan.
5: Maglinis ka dyan. May magagawa.
4: Totoo. Akala ko siya, advocate, mga ganun-ganun. Maglinis ka lang pala.
5: Ayun lang pala, maglinis lang pala. Kaya mo yan.
4: Oo, Capricorn. Kukwestiyonin ng mga tao ang bagong bili na gamit mo. Kung porme, kung pangit o hindi nila type ito.
5: Oh?
4: Aba, huwag mo silang pansinin dahil pag balibaligtarin man ang mundo, pera mo pa rin naman ang pinambayad dito.
5: Diba? Sabi nga eh.
4: Oo, tsaka pinaghirapan mo yan.
5: Tama.
4: Yun lang. Aquarius. Aquarius, didiktahan ka ng iyong isipan na ito dapat ang iyong maramdaman. Pero labag naman ito sa sinasabi ng iyong kalooban.
5: Mm-hmm.
4: Sabi ng mga tala, piliin mo ang desisyong ilalayo ka sa kapahamakan.
5: Tama, piliin mo
4: ang Pilipinas. Ang daming end.
5: Pisces,
4: piliin mo ang Pilipinas. Ay, Pisces, nakikita ng mga tala na meron sa iyo nga mamimiloso po. Kaya ihanda mo ang pasensya mo at mga kung hindi ka mananampal today ng kahit na sinong tao.
5: Ayan na, huwag mananampal, mapanakit ka pa naman.
4: Huwag mananampal, Pisces ha. Pigilan mo yung palad mo.
5: Tama.
4: Sundan mo ng taga. buhay.
5: Isa lang ating live. Uy, maganda yung pag-amateur singing competition.
4: Oo,
5: yan, di ba?
4: Ano ka ba?
5: Sumasali ka ba sa mga ganun dati?
4: Hindi.
5: Mga maraton.
4: May yaigis ako nung bata ko.
5: Panran.
4: Ay, hindi naman. Walang yaka. Panran lang.
5: Hindi ka sumasali sa mga ganun. Yung mga kanta-kantahan.
4: Dati nung bata ko, hindi.
5: Amateur singing contest.
4: Oo, alam ka din eh. Napasali lang ako sa singing contest nung college na ako.
5: Ah, talaga? Anong piyesa mo doon?
4: Ano? Tawag dito, anong piyesa ko doon?
5: Ano, mga tornilyo.
4: Hindi, Hurt ni Christina Aguilera.
5: Ay, grabe naman.
4: I'm
5: Christina.
4: Sorry, Pa!
5: Nanalo ka?
4: Nakapasok lang ako ng second round. May mas magaling.
5: Ay, may mas magaling.
4: May mas magaling ang kinanta niya kahit kailan babae ang kumanta.
5: Kahit
4: pati
5: kailan
4: yung saxophone, kinanta niya yung...
5: Lupit naman mo! Kaya ko na nanalo yun. Ano ba ka-talented naman? Hindi ka na instrument.
4: Diba?
5: Ano ba kala yun? Buti natin.
4: Nakalimutan ko na pangalan niya.
5: Green sana natin. Nakaka-proud yun.
4: Hindi ko makakalimutan yun na siya na rin yung main vocal. Siya rin yung saxophone.
5: Oh, diba?
4: Diba?
5: Kaya pala nangalala. Ibang klase yun. Kahit ka lang na South Border. Ang galing.
4: Ewan ko sa inyo, kabay. At yan, nakabuuan ng inyong mga kapalaran. Abay, tanda ng mga bityo na gabay lamang. Pero kung magsasaxophone ka rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikiso na lang sa baga.
5: Kahit ka lang. Tawagin natin yung ulan.
4: Uh-huh.
5: Ay, nakawin mo ni mga kabahal. Sa dito para nabubula ako ang nagigising inyong kulitandem ngayong Monday morning.
4: Nakatama ka mo muna.
5: Grabe naman yan.
4: Ngayon tawag-tawa ako. Ewan ko tayo lang naman din natatawa sa mga ginagawa natin.
5: Kahit ako naman, na, matatawa ko na ma-impress ako. Grabe yung kalaban mo. Kaya pala hindi ka nanalo dun
4: oo,
5: sa competition
4: na yun. Hurt lang ni Christina Aguilera. Siya diba? Talaga sumipol pa siya.
5: Yung
4: pero alam mo, mataas talaga yung boses niya. Babae siya eh. Tapos, di ba parang kapag ang babae kasi kumanta ng panlalaki sa singing contest, impressive yun. Kasi hindi mo naman tono yun o hindi mo key yun. Di ba, mas mataas kapag ang babae kinanta niya yung kanta ng panlalaki.
5: Oh.
4: Kaya panalo siya. Kaya, winner talaga.
5: Buti na hindi siya nagpara Marcelito Pomoy yung nagdadala.
4: Uy, sino yun?
5: Yung kung mga kanta ng iba, si Marcelito Pomoy, yung kaya niya babae, kaya niya lalaki.
4: Ah, yung nagdodoble kara.
5: Oh, oh. Diba?
4: Kaya mo ba yun?
5: Kaya niya yun.
4: Jumbo! Kaya mo ba to?
5: Sex ba? Ah, bakit pa ba?
4: Nag-release. Ewan ko, dami na namin naiisip
5: oo,
4: dito.
5: Oo nga, tara na.
4: Aba, mas marami pa kaming maiisip dahil bibigyan na naman kami ng isipin ng kabibs natin. Binigyan tayo ng walang kwentang katanungan para sa puksaan sa agahan. Kaya abangan nyo yan, kabibs. Eh, susunod na yan.
5: Susunod!
4: Sa inyong favorite pagising pa rin sa morning ang programang Good Vibes.
5: Good morning!
4: Kasama mo pa rin ang kulitan din mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama.
5: Kasama rin siya parang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag bilang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby!
4: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi
5: ang Lupet
4: 92.3 FM on
5: Favorite Music Radio, Kabibs!
4: Ang oras!
5: 5 minutes, alas 6 na! 5 minutes na lang, Kabibs!
4: Ay, a perfect!
5: Tama!
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet! Chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 in punto. Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's si Log O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Bibigaan tawa at saya every morning.

0: tuyo.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet. Good mood siya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 6:30. Ang lupet.

0: Sugar Shirley.
1: Sama-sama po rito yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Long.
2: Jokong, dogtong, tarikong, ipong,
3: perfect!
4: Perfect!
3: Tama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
5: Kabay! Bahala na.
4: Ba, alin? Si Batman?
5: Oo, oh, yan talaga minsan na nagiging mantra ng mga kabibes natin pag bahala linis.
4: Bahala na.
5: Bahala diba? Na. Ano nga ba yung anong kanta?
4: Na na na na na
5: na na na na na na na na na
4: na na
5: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na na na
5: na na na na Siyempre kasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
5: At ito na nga,
1: ito
5: ang inyong,
1: nga.
5: Ito na nga, ang kulitante mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba, si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
4: Queen Dracolocus, my name, baby!
5: At ka-vibes, narito na po tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan nasasagutin natin na walang kwenta katanungan ng ating ka-vibes na wala rin kwenta ang kasagutan.
4: Tama.
5: Para, quits lang.
4: Tama! Tama ka dyan, partner! Kaya naman!
5: Para hosting lang ha. Ito na nga, ang buksaan sa agahan!
1: Buksaan sa agahan! Buksaan sa agahan!
4: Ito na naman! Kami ay magdadaldalan at ito na nga ang aming napili.
5: Ito na nga kasi ang katanungan na ano nang isa sa ating mga ka-vibes all the way from Nagtahan, Manila!
4: Oh, say hi to all of you there! Thanks a lot for tuning in!
5: Shout out sa lahat ng mga taga Nagtahan na. Uy! Ba, memorable
4: sa akin. Yung iba kasi
5: nagtanan eh.
4: Nagtanan yung iba.
5: Oo, ganun.
4: Ang simula ng kwenta na yan. Ang alamat ng nagtanan.
5: Oo.
4: Nung unang panahon kasi.
5: Nung unang panahon.
4: Merong isang lalaki at babae na pinipigilan sa pagmamahalan ng mga magulang nila.
5: Kaya ang ginawa
4: nila. So doon sila, magtahan tayo. So dumant sila sa nagtahan. Tapos,
5: alam mo, ang galing mo talaga.
4: Ginawa ng kwento.
5: Lola Bashang, ni Lolo.
4: Ay, Lolo daw.
5: Ay, chocolate.
4: Parang nga ako ng tali. Ayan, so ito na. Ang nagpadala. Alam mo, paborito kong mga kanta nito.
5: Oo.
4: Sino ang padala
5: niyo? Oh, my close young tongue.
4: Sorry seems to begin.
5: At saka ano, yung parang, and it's gonna be a long, long time.
4: Oh, diba? Kasi, yung sacrifice.
5: Totoo.
4: Sacrifice. Alam mo yun?
5: Hindi nga.
4: Luma na, pag luma kasi, di alam naman.
5: Oo. Pero ito kasi katunog kasi yung pangalan niya eh.
4: Sino ba yan?
5: Sir Elton John. Pero ang nagpadala sa atin ay si Aljon John.
4: Aljon John? Grabe. Aljon John ang saan to? Nagtahan.
5: Mm-hmm. Ang katanungan niya kasi, bilang Lunes eh, di ba?
4: Oo, nagtahan. Ay, yun pala, ang story pala na, yung batang iyak, dumaan doon.
5: Oh.
4: Sabi niyo, ano ka ba, magtahan ka.
5: Dahil nasa nagtahan ka na, tumahan ka na.
4: Iwan lang ko.
5: Ay, alam mo, memorable sa akin yung lugar na yan.
4: Bakit?
5: Malapit kasi
4: sinagot?
5: Yan sa, hindi
4: naman. Ano ba?
5: Malapit kasi dyan yung school ko nung college, sa PUP Santa Mesa, Manila.
4: Ah.
5: Shout out sa inyo, lahat ng mga taga Altura, sa ilalim ng tulay, at saka saan, nagtahan.
4: Yay!
5: Ayan.
4: Shout out!
5: At ito na nga kanyang katanungan na may papasukan na o magsasakit sa kita.
4: Nako, yan na nga. Yung papasukan ba, magsasakit-sakitan na lang?
5: Oo, diba? Yan na nga, laging struggle at challenge sa ating manggagawang Pilipino tuwing Lunes ng umaga. Papasok pa ako. Sakto maulan.
4: Kaya nga eh.
5: O, diba? Kung wala pa kami suspension ng trabaho, I suspend my pasok. Oh. Ganon.
4: Ganon na siya.
5: Pala desisyon ka eh,
4: diba? Pala desisyon ka naman.
5: Bilang ang dole, hindi naman mag-suspend ng pasok ng mga empleyado, sila na nag-suspend ng sarili ng pasok.
4: Sarili. Siya nag-desisyon. Kaya naman, ba't di ka maging boss?
5: Ganun na. I suspend myself. Ganun. Ay, naku talaga. Pero ikaw, DJ Choclo.
4: Ano, sa akin, kung pipili ako sa dalawa, bakit?
5: Bakit?
4: Hindi, kung pipili ako, siguro papasukan ko.
5: Papasukan?
4: Oo, kaysa papasakan mo. Hindi, papasukan mo siya dahil siyempre sinumpaan mo yan, natrabaho mo na yan.
5: Diba?
4: Parang, I pledge my loyalty.
5: Yeah! To I pledge my allegiance. Diba?
4: Hindi, papasukan mo yan kasi unang-una, yan yung, siguro kung yan talaga yung source of income mo,
5: yeah,
4: kailangan pahalagahan mo.
5: Totoo naman. Diba?
4: So kailangan pasukan, umulan man o bumaha, 'di ba? O siyempre etos lang. No. Kung makakadaan ka.
5: Ayos lang.
4: Eh ibig sabihin hangga't kaya mong pumasok, o hindi, huwag ka na magdahilan pa pumasok, ha, 'di ba? Ganun 'yun eh.
5: Pumasok ka na lang. Diba? Yung iba nga talagang siniswimming yung baha. Although di naman natin sinasabi na 'yun ang nararapat. Pero 'di ba, may mga tao na mas matindi pa yung pinagdadaanan na makapasok lang sa trabaho kumpara sa atin talaga, 'di ba? Na minsan mas convenient yung sitwasyon.
4: Pero pahalagahan. Oh,
5: pero syempre, sayo, bilang ikaw. Abi, magsasakit-sakitan na lang ako.
4: Oo, oh, bakit naman?
5: Oo, minsan kailangan din natin.
4: Ah, yun. Sige, sige, sige, puksayin natin
5: yun
4: to.
5: Yun na lang, wala na ako ibang sasabihin. Baka mahuli ako. Eto na nga.
4: Eto na, simulan na.
5: Palakpakan, totoo. Palakpakan para sa pagmumukha mo, Aljon John ng nagtaha.
4: Aljon John, eto na ang beat para sa iyo. Hey. One, two, three, four. Ito na, simulan na natin.

0: ay lulusot ka na dyan.
1: Tumal ka.
0: Nasatuluyan, no? Isang tahol mo, hindi ka na nakahinga
1: talaga. Nabulunan.
0: Ito naman, joke, loko.
1: Ito na.

0: Noong may kulay, ang mukha mo ko. Ayan. Hindi, may make-upan.
1: Ah, okay. May make-upan. Sige, sige. Ako na sagot dyan, ha?
0: Oh, break it
1: down. Break it down nyo. Narinig mo, ha? Narinig mo si Joko Loco. Oh, pag nagbanta to, tinototoo niya to. Dahil sa kanya ang Cavite, sa akin ang mutin lupa.
0: Kaya na nga. Break it down.
1: Break it down nyo. Alam nyo, ano talaga yan, eh, no? Parang long-standing argument. At challenge sa ating mga manggagawang Pilipino. Yung Monday sickness ba? Yan talaga ang isa sa mga hinaharap. Ano? Alam mo, napakalaking problema. Pero nangyayari naman kasi talaga siya na parang, ay, hindi mo na ako papasok.
0: Oh, may mga ganun na pangyayari.
1: As inuubo po ako.
0: Ang perfect mo kung hindi ka nakaranas ng mga ganun, no? Wala na akong madaling araw yung pasok mo.
1: Totoo yan.
0: Yung mga ganun, graveyard.
1: Lalo sa oras namin, napakadaling magsakit-sakitan na lang.
0: Naman talaga. Pero tingnan mo naman, di kami uma-absent. Wow, yaba. Wow. Kumama yung uso.
1: Pero naku talaga, itong challenge eh, kapag nagiging tag-ulan na talaga yung panahon. Siyempre, hindi naman tayo pare-parehas lahat ng inuuwi ang tahanan o lokasyon. Yung iba sa ating mga manggagawa dyan, di ba? Yung inuuwian nila talagang umulan lang ng konti. Baha agad.
0: Halimbawa, sample natin, may mga kabibs tayo nakikid na taga Cavite. May iba din na taga Muntinlupa pa umuwi. Pero sa
1: parang tayo yun.
0: Sa madaling araw eh, mapapasok, di ba? Kasi nga, I love my job. Diba? Ganun yan eh. Dapat mahalin mo yung trabaho. Masabihin natin na medyo, well, madali siguro sa para sa iba. Yung ginagawa ng isang radio DJ o announcer man yan o anchor man yan. Mm-hmm. Pero sa part namin, syempre, mayroon mga paghahanda kaming ginagawa tulad ng pagluluto na tatlong itlog sa isang
1: paglagok ng tatlong itlog na hilaw para mataas yung dugo namin kada e-ere kami.
0: Ay, mga pinaghahandaan din siya.
1: Ano akala nyo? Ganito lang to. Lumalagok kami, no?
0: Akala nyo, wala kaming problema pinagdadaan sa pamilya namin o kaya kung saan. Meron, bawat isa sa atin, meron.
1: Totoo yan.
0: Pero syempre, hindi namin pwede yung ano. Kasi namin, maging masaya ang ating umaga. Kaya namang kaibigan.
1: Makinig na sa aming programa.
0: Tama, di ba?
1: Pero sige, natin to, bakit yun yung sayo papasok ka?
0: Papasokan mo kasi well bukod sa sinumpaan mo yan, tinanggap mo yung trabaho na ganyan at talaga namang itiniwala sa yung ganyan.
1: Totoo naman.
0: So pagigiyan mo at kung kaya mong pasukan mo yan.
1: Oo, totoo din naman yan. Ako parang ayoko nang kampihan yung sarili.
0: Trabaho mo yung pasukan, wag yung ano.
1: Oo, wag yung
0: wag yung ibang trabaho. Yung trabaho mo yan. Sige.
1: Magsasakit-sakitan, minsan kailangan mo rin talaga yan. Lalo kapag kunyari ganitong tag-ulan.
0: Oh, napuyat, no? Siguro nagsakit-sakitan siya, no?
1: Paano hindi mapupuyat?
0: Saan kayo pumunta?
1: Hindi, paano hindi mapupuyat? May iba tayong mga kabibs na umulan lang ng konti. Grabe yung taga sa mga bubong nila. Diba? Maghapon at magdamag nilang babantayan yan. Yun yung iba sa mga hindi nakikita talaga ng iba sa mga ibang mga pinagdadaanan ng mga ka-vibes natin na akala nila simple lang. Di ba? Pero malaking bagay sa kanila yun. At teka lang po, hindi ako makatulog kasi baka biglang gumiba yung kisame namin dito. Di ba? May mga ganun talaga.
0: Iba't iba. Pero nasa atin yung pang-unawa yan. Kung darating din tayo sa punta na talaga namang ganyan.
1: Totoo.
0: Na baka mainis. Ba't ganyan pumangasag? Pero kung malalaman mo yung dahilan,
1: yung totoong dahilan.
0: Maintindihan yan. Mo. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin na, ano, na ipaliwanag, ipaintindi nyo kung bakit. Kasi yung sasabi niyo lang, di pa makakapasok lang ngayon. Para iba yung iisipin sa'yo ng boss mo o kaya ng makatrabaho mo. Explain mo, paliwanag mo sa kanila. Pero huwag kang mag-iimbento, magsisinungaling na hindi naman talaga.
1: Paano nga naman kasi kung ayaw naman talaga silang payagan na di ba? Para ano ba naman yun? Tumagas lang yung ano ng kisame ninyo tapos hindi ka napakapasok.
0: Diba?
1: Parang hindi naiintindihan. Kaya minsan sinasabi nila na, abo, sorry, di po makakapasok kasi may sakit po ako. Yung iba naman na nahihiya sa kanilang sitwasyon, di ba, na parang, naku, baka isipin nila, ganito kami. Kaya ganito na lang, magsasakit-sakitan na lang ako, di ba?
0: Mas maganda ipaintindi mo. Kasi ikaw yung nag-iisip sa sarili mo na baka hindi ito maintindi. Kung sasabihin mo, doon ka naiintindihan. Parang alam, pag nasabi mo kasi, kung naiintindihan yun, di mas mapapaano ka, dapat pala talaga sinabi ko. Tapos, kung magkaroon man hindi maganda pangyayari na sumablay ka sa ano mo, at least, di ba?
1: At saka maganda dyan.
0: Hindi na alam yun. Ano, at least? Ano?
1: At saka maganda dyan, picturean mo.
0: Alin yung butagas na mo?
1: Oo, picturean mo, pakita mo talaga. Di ba, minsan kasi parang pinagtatawanan ka lang na parang akala nila, nag-iimbento ka lang talaga. Pero yung pala, totoo pala talaga na pinagdadaan, bahan na pala talaga sa inyo. Sa kanilang ka lang kasi pwede talaga. Din, diba? Kailangan may documented din
0: okay,
1: yan.
0: Okay, nasirahan ako ng motor boss. Ayan. Dito sa alanganin. Ano. Picturean mo, send mo.
1: Picturean
0: diba?
1: Mo. Dapat lahat yan documented.
0: Yung date no, last month.
1: Oo, yung iba nga, diba? Parang thermometer. May lagnat sila. Pipicturean nila yung temperature nila dun sa thermometer. Kahit na yung picture na yon nung pandemya pa yon. Diba? Gayun lang din nila nagamitin.
0: Nagamit pa pala.
1: Diba? Reusable.
0: Hindi, ibig sabihin, ipinupunta lang din namin dito kung mayroong mga ganyan, sakit-sakitan, na talaga na may ibang dahil na mas malalim. Yan. Bakit yun na lang sabihin mo totoo?
1: Oo, diba? Pero yun talaga, diba mga ka-vibes, minsan nangyayari talaga yan. Ang atin lang, basta pag nasa trabaho ka na, ayusin
0: pag
1: mo.
0: Pag nasa trabaho ka na, lagi ka magpe-pray. At kaya naman, sinama ko na si Lord, tatapusin na natin yung usama.
1: Ayan, sige, sinama na niya si Lord. Eh. Wala na magagawa. Nakakaya pa sabi na magsakit-sakitan na lang.
0: Diba?
1: Baka maparusahan pa.
0: Totoo.
1: Oo, wag na. Kaya naman ikaw ka-vibes. Live tayo ngayon sa ating Facebook page at YouTube channel. Ano ang say mo dito? Ano ang hirit mo? Ano ang pulso ng sambayan ng Pilipino? I-comment mo na yan sa 92.3 FM Radio Manila Facebook page at YouTube channel dahil live po tayo dyan ngayon. Okay, ano?
0: Tara.
1: Papasok naman sa sakit-sakitan.
0: Pwede ba both?
1: Oo, both.
0: Mahirap yan.
1: Yaman, malaki ka na. Problema mo na yan.
0: Pagpasok mo, nagsakit-sakitan ka na tapos umuwi ka na.
1: Basta ang mahalaga, narito kami habang pinag-iisipan mo yan. Ang iyong favorite pagising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Makakasama niyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga. Ang kulit tandem mo. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Good
1: Vibes! Ang oras!
0: Oras 6:46. Perfect!
1: Para krobe?
0: Tama?
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ako si Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-i-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uling sakit.
0: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
0: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matagumpay at makabuluhan ang kanyang apat na araw na state visit sa Japan matapos makapagtala ng mga bagong kasunduan na inaasahang magpapalakas sa ekonomiya, seguridad at ugnayang palabas ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, mas pinatibay pa ng pagbisita ang matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan kasabay ng pakikipagpulong niya sa mga pangunahing pinuno ng bansa. Kabilang sa mga naging bunga ng biyahe ang pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng depensa, enerhiya, artificial intelligence, kalakalan at maritime security, nagsimula ang pagtalakay para sa isang kasunduan sa pagbabahagi ng impormasyon militar sa pagitan naman ng dalawang bansa. Samantala, nakasiguro ang Pilipinas ng tinatayang $3.4 billion na halaga ng pamumuhunan at negosyong mula sa mga Japanese companies at inaasahang lilikha ng higit sa 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino.
0: FM Radio News Break. FM Radio
6: News Break. Samantala, sa iba pang mga balita, sinagot ni Senator Ping Lacson ang mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay sa isyu ng pagbabago ng rules ng Senado. Ayon kay Lacson, walang masama sa pagtatalakay ng mga panukalang amyenda, ngunit hindi dapat isantabi ang mga umiiral na alituntunin at parliamentary procedures ng kapulungan para lamang mapabilis ang proseso. Ang reaksyon ay matapos itanong ni Cayetano kung may mali sa pag-uusap ng mga pagbabago sa Senate rules, kung saan nilinaw din ito na ang naunang botohan ay ukol lamang sa pagpapadala ng usapin sa plenaryo at hindi pa sa pag-aproba ng mga amyenda. Kabila na ang panukalang online voting. Sa hiwalay ng panayam, binigyang diin ni Senator Lacson na maaring baguhin ang mga alituntunin ngunit dapat ito ay dumaan sa tamang proseso at hindi sa mabilisang paraan. Iginiit din ng senador na mahalaga ang gampanin ng mga komite sa pagbusisi at pagbalangkas ng mga panukala na anya'y hindi dapat malampasan sa namang uri ng madali ang pagpapatupad at pagbabago.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: At sa ating panghuling balita, inaasahang aabot sa humigit kumulang 26 hanggang 28 milyong mag-aaral ang magbubukas ng klase para sa school year 2026-2027 ayon yan sa Department of Education. Ayon kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, handa ang mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya dahil sapat ang kanilang mga guro at non-teaching personnel para tugunan ang nasabing dami ng enrollees. Inamin naman ng DepEd na may ilang paaralan na kulang sa guro habang iba ay may sobrang deployment. Batay sa kasalukuyang ratio, may isang guro na sa bawat 35 mag-aaral sa elementarya at isang guro naman sa bawat 45 estudyante sa sekundarya.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite music radio.
7: 92.3 FMR.
0: FMR. Favorite music radio.
1: Good vibes.
8: Ang lupet!
1: Good mood siya. Ang lupet!
9: Gumising ng busog sa tamang vibes
10: dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex.
8: favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:00 in punto. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Bibigaan tawa at saya every morning.
4: At

0: Nigga, surely.
1: Pabalisin, DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Kabay.
0: Shirley, hilog ka na ba?
3: Hindi pa, hilaw pa siya.
0: Maganda umaga sa mga ka-vibes natin dyan. Oh. Na talaga naman, tutok na tutok at napapaharap sa, nakaharap sa lamitinitin na
3: ang ganda-ganda ko.
0: Yung buhok ko. Yung pala nga lang, ang ganda-ganda.
3: Uy, ah.
0: Hindi dapat sa umaga daw, dapat ganyan sasabihin mo sa sarili
3: ito
0: mo.
3: Naman.
0: Gabi sasabihin mo, ang ganda mo, ang pogi mo,
3: ang
0: napaka,
3: ko.
0: Ano yan, ang tawag dito, maaliwalas yung ano mo. Kasi daw yun daw yung ano, sasabihin mo daw yun sa,
3: parang positive, sa sarili mo. Ano yun, parang affirmation siya na sasabihin mo sa iyong sarili.
0: Tapos
3: diba? Utuin mo yung sarili mo.
0: Ang bata mo, tingnan, yun naman talaga. Tapos yun daw magsisend yun ng message sa subconscious. And then,
3: vibes, isa na rin talaga na tinuturing na, alam mo yun, katanggap-tanggap na rin yung beauty standard na kung puti man ang buhok mo at pumuputi na ang buhok mo, okay lang yan. Sign niya na, grabe
0: matanda
3: na talaga.
0: Na.
3: Hindi naman sa sign na matanda ka. Okay, sige, sign na matanda ka na. Pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan mo itago yan at ikahiya dahil sign niya na may wisdom ka sa buhay.
0: Oh, wisdom tooth.
3: Kagaya niya, ano yan ha, si, sino ba itong, si Precious Lara Kigaman.
0: Ay, oo, ang
3: diba?
0: Ganda niya pa din.
3: Diba? Oo, para natural pala kasi sa lahi nila na may white hair sila. Tapos dati, very insecure siya doon. Pinakukulayan niya. Pero ngayon, parang ine-embrace na talaga niya dahil wala namang talagang masama.
0: Oo,
3: ang ganda-ganda pa rin niya.
0: Ano tawag dito? Meron kasing ano, yung parang nasa laingan nila yung maaga yung pumuputi
3: mo. Totoo yan.
0: Parang ano?
3: Parang?
0: Parang kami.
3: O, pero naku ngayon mga ka-vibes, ha, kasama na rin yan na tinitingnan na, ay, ang ganda pala noon, di ba? Kaya i-embrace mo yan. Ha. Kung pumuputi man ang buhok mo, ibig sabihin nun, maraming ka ng pinagdaanan at nalampasan sa buhay mo.
0: That's the one talaga.
3: Iba ka talaga.
0: Iba ka. Kita mo yun, pumuti yung buhok mo na wala kang ginagawa.
3: Totoo yan, di ba?
0: Shoutout pala kay, ano, kay Ma'am Joy.
3: Ma'am Joy?
0: Shoutout to Ma'am Joy. This guy from Raymart. Ma'am Joy, good morning to you. Thanks a lot for tuning in to the world. Ay, malapit na mag-Christmas. Ano na lang?
3: Sana.
0: 7 months na lang.
3: 7 months na
0: ay,
3: lang?
0: Diba? Ay, di, June na kayo eh.
3: June na. Oh, 6 months
0: diba?
3: Na lang.
0: Magbe-bare months na.
3: Totoo na nga, lahat na ang taon.
0: Magpapasukan pa lang
3: yung ano. Pero ito na nga, sagutin na natin ang inyong dugtungan na dahil marami nang sumagot sa atin.
0: Tama.
3: Na dugtungan sa umaga na ito para sa ating dogtong.
0: Dogtong, maritong, hitong,
3: kanilado, sa sagat.
0: Ay! Ito na nga, ang ating dugtungan mo ka vibes. A-absent dahil blank.
3: Ayan.
0: A-absent dahil blank.
3: Kami, hindi namin sasagutin yan dahil present kami ngayon.
0: Oo. A-absent dahil blank. Ikaw, Mamma Mia.
3: Ako, sige na nga. A-absent dahil, siguro ano talaga, kapag bumaha dun sa amin, mapapa-absent.
0: Yung wala madadaan na, no?
3: Kasi hindi mo mapipilit na dumaan yung mga bus doon sa amin.
0: Oh.
3: Kahit yung mga motorcycle, taxi, talagang hindi dadaan yan.
0: Oo. Ay, alam mo, share ko lang kanina, papasok ako, diba? Dito sa may Cubao, ano, ilalim.
3: Uh-huh.
0: Ano talaga, yung...
3: Bumaha.
0: Kasi dito sa may side sa kanan, so dito sa kaliwa, kami parang bus lane na yon. Doon na kami nakatawid para matawid mo yung nagkonti, bumana konti doon sa may ano. Malakas kasi yung ulan. Oh, naipon. So dito kami nagano para makatawid ka.
3: So, kasi sa Cubao ilalim, 'di ba, parang pagano yung ano noon eh. Basta parang pasalo yung forma nung kalsada doon. Kaya yun yung isa sa mga problema rin talaga ng mga riders natin o mga motorista.
0: Basta ito, papaalala lang, ingat lagi sa mga nagmamaneho ng motor kasi nga madulas ang kalsada pag maulan.
3: Oh, pag hindi kaya, wag mo nang suungin. Mas malaki babayaran mo,
0: tama, sinasabi ko sa'yo. Kaya umabsent ka na lang.
3: Oo, tama. ito naman, si William Mortel. A-absent dahil ide-date si DJ Kim. Ide-date ka ba?
0: Ayan nga, di ba?
3: Iba talaga. Si Coach Everyday, a-absent dahil napuyad kagabi, kapapanood daw sa Netflix.
0: Ah, Netflix? Oo, sabi ni ano ni Lotto Online siya, absent dahil maliligo sa dagat.
3: Ay, sana
0: all. Diba? Mag-chichwimeng.
3: Oo, sana all.
0: Huling hirit sa tag-init.
3: Totoo diba? Yan. Si Dennis Fernandez, si Ding, sabi niya a-absent daw siya dahil masama ang pakiramdam.
0: Masama ang
3: patingin
0: pakiramdam.
3: Patingin nga ng, ng ubu-ubuhan dyan.
0: Ubu-ubuhan, school of acting.
3: Pwede naman si Pele. Alex Valdez absent daw siya dahil sobrang lakas talaga ng ulan. Ingat daw sa lahat.
0: Ingat sa lahat.
3: Si Andrew Janabagat absent dahil niyaya akong gumala ni Bebe Girl ko. Shout out kay Rich, special someone ko.
0: Rich? Grabe naman si Rich.
3: Rich, hindi siya poor.
0: Rich siya. Si Stai absent dahil sa mga anak ko magpapacheck up.
3: Wow, ang bait naman.
0: Tama yan. Unahin mo. Unahin mo yung pamilya mo.
3: Tama yan. O ito naman si Sally MC, absent dahil kasasahod lang. Yan tayo eh. Porque tatanggap ng sahod eh. Absent.
0: Absent dahil sobrang traffic sa Metro Manila, sabi ni Jan.
3: Oo. Ito, marami pa kasagutan dito. Pero
0: marami
3: sagot lang
0: pa,
3: na.
0: Oo.
3: Sagot na sagot mga ka-vibes dahil pwede pa po natin niya mabasa sa pagbabalik. Syempre nang inyong favorite mong pagising sa morning. Ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Kami pa rin naman inyong makakasama. Ang kulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. Si mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Joko Locos, my name, baby!
3: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang
0: Lupet
3: at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Good Vibes!
3: Ang oras!
0: 7:23, perfect!
3: Pag-robot?
0: Tama.
3: Really?
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang Lupet!

0: Like a Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong-gong-gong, tari-gong,
0: kipo. Perfect!
2: Oh, mama!
0: Really?
2: Really?
0: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: Good vibes!
2: Papasok talaga. Sure na ba yan, ha? Papasok talaga? Papasok?
0: Siyempre.
2: Papasok talaga? Totoo ba yan?
0: Papasok siya. Ano ka ba?
2: Oo, may ilang minuto pa. Pwede ba magbago isip mo? Baka bumaliktad yung paa mo tapos bumalik ka sa bahay.
0: Kasi mahirapan ka, siyempre sa amin naman, gusto na, dahil ka-vibes ka namin, ayaw ka na yung mahirapan. Huwag ka na pumasok.
2: Totoo naman yan. Ay, eto ha. May mga kasagutan pa yung mga ka-vibes natin. Sige, habon natin to, ha? Si Janet. Basta si Janet.
0: Si
2: sabi
0: Janet.
2: Niya, absent daw siya kasi masakit ang ulo. Ayokong summer. Gusto ko spring, autumn, fall at winter.
0: Baka di doon kasi.
2: Wala tayong ganun eh.
0: Wala tayong ganun. Alam mo naman, tag-ulan, tag-init.
2: Iba nga naman kasi OFW siya.
0: Ah, okay.
2: Diba? Shout out
0: baka
2: sa'yo.
0: Naman. Shout out.
2: Shout out. Ito naman si Joel Jason. Sabi niya, absent dahil ang hirap mamasahe. Kasi nga, napakamahal na ng gas at krudo. Uy, magkakaroon ng ano ha?
0: Ng
2: rollback. Balita ko. Pero sige, titingnan natin yan. Chismis lang naman sa akin.
0: Okay, titingnan natin kung totoo talaga. Kasi maganda pag mga rollback yung pag-uusapan.
2: Ito naman si Ronel Espina. Kahuli-hulihan sabi niya, absent dahil pupunta ako sa 92.3 FMR na may dalang tipas
0: Wopia. Naks naman talaga. Iba talaga si
2: Arms. Yan ang gusto ko. Ito ang gusto ko.
0: Hey!
2: Namin ang gusto ko.
0: Ito ang gusto ko.
2: Tipas Wopia. Ito ang gusto ko. Ay naku, maraming salamat mga ka-vibes ha, sa inyong pagtutok sa ating programa. Magmula pa man alas 4 na madaling araw hanggang ito, alas 8 na ng umaga. Mag-aalas 8 na. Abay, sana nabuhayan ang iyong kaluluwa at nagdadalawang isip. Kung nagdadalawang isip ka pa rin, kung papasok ka o talagang absent ka, ay bahala ka na, malaki ka na.
0: Ay, isipin mo na lamang na yung trabaho mo na yan ay talagang itiniwala sa'yo, kaya pasukan mo.
2: Totoo, pasukan.
0: Pasukan mo yan. Kaya naman, kabals, good luck sa'yo. Kahit maantala ka, ang importante na pasukan mo.
2: Tama.
0: Diba? Ganun lang din. It's better late than pregnant.
2: Totoo. At ano?
0: Pregnant than absent pala. Oo, ganun yun.
2: Totoo
0: so kaya naman, galingan mo.
2: Correct. At ano bang pagsubok ng buhay yan? Pagsubok lang
0: yan. Oo naman dyan.
2: Ikaw may mapapasubo.
0: Tama. Diba? Susubukan ang buhay mo ng mga iba't ibang klase ng ano. Pero titibay ka naman.
2: Totoo naman.
0: Kaya huwag kalimutan kaming i-follow, subscribe ang mga social media accounts.
2: Yan.
0: Especially ang FMR, Facebook, YouTube.
2: Google. Facebook, YouTube.
0: Spotify, bisitahin mo din. TikTok, Instagram, lahat ng social media.
2: 92.3 FM Radio Manila lang po ang isa-search ninyo sa lahat po yan ng social media platforms. At syempre, sige, idamay nyo na rin yung sa amin ni DJ Joko Loco. Yung sa'yo.
0: Sa akin, Joko Loco, search mo lang J-O-C-O-L-O-C-O sa YouTube kasi doon naman ako nag-upload ng mga vlog ko. At sa sobrang busy, di pa ako makapag-upload. Pero puntahan mo yun. Kung gusto mo ng horror, puntahan mo yun. Promise.
2: Kung gusto mong sindakin ka ni Joko Loco.
0: Isipin mo dun, matapang ako, pero hindi.
2: Hindi, kailangan na talaga niya ng pera. Ako naman sa aking Facebook page, DJ Mamma Mia, Instagram threads at TikTok, at mamamia.fm. At doon, magkakulitan tayo, magkahuntanghan, at bukas ulit!
0: Bukas ulit, syempre naman, dahil nandyan kayo. At congrats muna sa mga fans ng Spurs.
2: Taray.
0: Panalo ang San Antonio Spurs.
2: San Antonio Spurs.
0: 2014 ba yung last na championship? 2016, if I'm not mistaken.
2: Ano ba yan? Yan ba yung manok mo?
0: Tapos, hindi naman Lakers, laglag na eh. Tapos,
2: halata eh. Parang ano, galing sa ilong yung congrats eh.
0: 2016 naman, ito naman na Spurs yung time ni Noem Benyama. So, congratulations sa mga basketball player dyan. At sa lahat ng nag-aabang finals na kasi. So, New York Knicks versus San Antonio Spurs.
2: Oh, congrats sa inyo ha, talbog lang ng talbog.
0: Oh, talbog lang talbog.
2: Oh, dribble lang ng dribble, i-shoot mo na ang ball.
0: Yeah, ang sarap ng basketball.
2: Ito, shoot na shoot talaga at pasok na pasok sa banga dahil susunod na po ang inyong favorite vibe. Makakasama si DJ Kiko Kalikot.
0: At si DJ Alex.
2: Sa alas 8 hanggang alas 12 po yan ang tanghali at bukas kami ulit.
0: Tama.
2: Patak ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama. kasama ang favorite papagising mo sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
2: At kami to, ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo nakaripas ng tawa pero ang araw ba aray ba si mama Mia.
0: Nakasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke Lock is my name, baby.
2: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang
0: Lupet,
2: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
2: Good Vibes. Sa perfect.
0: Perfect, 7:47 ang oras. Amir! Yeah.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
6: Ang lupet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang